0: ti won la won to eni odun bayi pe sugbon ato awon won ni ko leyin ti baba kan fi pe wa pe ki won ra oyin wa nde ni ka ba won se won ti royin wa o mo ba dola ati ni mo wa gbe nde ni a ba won si sinu oyin pe ngba won ba lo leyin ose kan kan pada lo sayewo ato yen yo ti leyin kabiyesi o Olodumare Olorun ba mi o mo di to fi ku aye le awon kan lowo
1: nitori oro wo fi saye adi to loro Eledumare ola so e se je
0: eni aya re nja to pe wa gege eni to pe wa fun gege na ati rin gankan fun mejeji un
1: asikele o nitori ola
0: sugbon ni jejo ba tin ko lori eto

0: ẹni kan pè mi o fun mi ni igbianju nipa ti ipa boya ipa keni abi ipa on ti won le se Ende wa la tamu lo ko mo ti ba yin se wa di nte ran mi o. Ah, kabe si Olodumare. Agbalagba omo ti se yo. Nkan te ni won le lo bi igbianju. Mo ti ri.
1: Igba Olorun o to koko.
0: O lagbara die Aye nbe o Aye nbe Aye soju opole
1: Ori mi te
0: Kile yin la koja ga bi kile fe ba mi so Hello
2: Akaro
0: Amo kojumo I don't know. Ipa se la

0: mo bi mo pe mi o mo pe isu gbegbe wa
1: kila la ti e wa saye
0: mo ni isu won ni isu won gan ba ti dodo awon

0: Asoni di toba mi edumare fi gbe eto ikale. Fun idide ati igbe soke awon eyan kan ni. Hello. O ti re. Zero 9 1 2 3 7 0 8 6 7 5 number to obi inu. Hello.
1: Hello, sir. Hello, sir.
0: Oh, God.
1: Yes, sir. Jinji ni je wa o.
0: Asheo.
1: Yes, sir. Oh, jo tori Olorun sa ohun ni lowo. Omo ogun odun le kan tin so ni. E ba fese tin ni le se si.
0: Ogun odun.
1: O le ayo kan.
0: O le kan.
1: Then.
0: O si se yo.
1: Then.
0: Mama, o ti se to igbawo.
1: Ah. O ti se die o.
0: O ti se die.
1: Then.
0: Ti ti se yo.
1: Then.
0: Aye ti gbo. Gan be lati be. Gan ye ke modun to bere ni pato.
1: Ah. A ti gba to si o ti wa ni odun meedogun ni
0: o ti lo bi odun mefa han
1: den
0: o ti le logun odun
1: den
0: o si se yo
1: den
0: ma se ma se lagbara

0: Nda fa so le lori loni. Omo lagbara die o daku daji aisan. Aje n gba pe kan yi o en so lori Facebook lagelu 96.7 FM. John Olajire baba Lidia Moki nbe. Ah, aje n gba pe kan. Hello.
1: Hello, Adeosun.
0: Present sir.
1: Hello. Ido atale ti dan.
0: Mo gba yin sir.
1: Mo ba ti pe so dan o la la ka la ni o wa ni kin beji.
0: Eh.
1: Emi no ya ni mo ni kin beji. Emi no ma n la ro aba le kokon.
0: E na won laru alaru alawo le nla.
1: Ni to la e na ni. Le kokon.
0: Te mo ri boji abi?
1: Be mi be mi le kokon. But wow, awon doctor. Awon doctor ma so pe igbe ne kon ni isi aye.
0: Ah, emi na ti so fun yin.
1: E ma na gbo pe o wa ni pe de je nti o ko ni kun ga bi abi a ja ko la so kolara. Se ko ti o wa igbe da da ti le ti da do sa si ati ko mo ni. Eh to ba ti se bi o ni ni bi o ni ta. O ma bi o awu ko wa se pe o ma de gba. E ti awon sare ti gbe ka mo gbe ti mo gbe ti ya gbe ba ko wa gbe le.
0: Mm.
1: E ti yo mo gbe anta de bi mo gbe ti mo ko mo ko ma.
0: E ja ma beto bo.
1: Da.
0: Segbon jamon betobo ajo wa lori eto na ni me wa mo nbe me wa nbe nbo jamon betobo amosa kabia kono wa jeku

0: ni ndo nto mo adiosun lati jo nje
1: aye mi o ko mi gbe lo soro aye mi
0: olatunji o ne baba la mo ni ola la mu lati dallas ni texas mo kiyin o eni ri wahala o ese o ese o awon yan nbe ti won gbo wa dada lori itakun ba ni do ti facebook mo tin ka lagelu 96.7 oni mo nka
1: akulara bi eni sun o ba bi ni o
0: alaji okera sakun ri nbe
1: abode jesa tokura lu olo
0: sore mi lekun yanu oluwa won kiwa pe aku eto
1: jidele seye mi lade kojo e bora tin gbe
0: lawrence olukunmi adeleke awon na nbe lori itakun ibanidore facebook
1: asuma o
0: Oreye ye o
1: mi olade koju adola na oreye
0: akibogbo eyin oni sese eyin olosun e mo ku odun
1: adola
0: odun osun osogbo
1: adola na
0: to sese pari ba e
1: emi

0: 0912370-8675. Number ti won fi npe wa nu 0912370-8675. Kini tayi na la koja? E ba ti voice note si mi na lori phone mi lori WhatsApp. Awon to wa nile okere ton gbo wa eyin na le pe wa eyin o eyin te wa nile okere mo nbo eje n gbo yi imantani fe so
1: won to sele ni pe o ti pe ti mo ti ma ri ma to le ti di mi kan yo ni mo le ti ni akan nawo akan yi kan le ti bu fun mi ni bi pe mo yan so pe mo joko le nkan mo je kan mo to se gbo gbo n bayin na wa bu na gbo nja si so mo da tun se se kan la ti lo si bi mo ti lo lu mi gan awon ti be ke tun wa kan wa je kan mi to si si nkan se ko lo ma toilet ti mi kan ma yo ni mo ran fowo ti mo ni bi se de ma po ju mi je ba mi ja wo mo ya tun se bi mi ni je ke na ran je ta ko je sin ju o si si den den ni lo wa se lo ma ma ma ma mi le mo je ma ma ja wo mo se wa ni je using continent my job is in Germany. So do you want to be over 20 years to allow me? But my own password, my toilet is waiting me at uni. My toilet is waiting me at uni. I'm going to my mom to go. He's so very teach me. You want to get by me? We want to rush for you. She's in me at Ilota. Joe, Bobby, I will you, son of you. Mm.
0: Okay.

0: gbogbo yin eyan ti wa te wa nile okere mu ki yin o
1: oko ya
0: adeyin te wa nile yin na mu ki yin
1: o so sa to le posi o ewele re oko ya
0: mo fi asiko yi npe yin mo de nbe yin
2: ina loju ina lenu ina lole le
0: mo nbe yin fun akase eto eyi ti mo ma se lododun Kayo di ade osun o npe yin ni o gbogbo eyin ololufe mi e kan lodun ni oluwa pa lase pe ki ma yin mo de gbodo ma se calculo ma bi se nbo ori ara re ojo kan ni lodun August 23 oni akanse eyin todun yi jo merin la bi jo meta la loku bayi August 23 an gbadun yin e ja wa na o lojo kan ta yin adeda seda ni to ni wa eyan be nbe ni be yin o si nbe mo wo gbore eto mi wole e ji ayin eni to ni wa to ni emi wa awa na ni la koja sugbon agbodo fope fe ni to lo pe oba ti o jogun ologun odizi wa an soro an lo an bo e ja jo yin e sugba mi gbogbo nkon ti olodun ba so pe ke se e se e ja jo yin August 23 e wa nbe ni beyin o si nbe mo won o tun se kabiyesi oba to ni yin August 23 la yin ninu le ijosin baba mi na ni CAC arogun gbogun mi ti nbe ni faran Jesu bus stop olomi olunde academy nibadan ago mokanla ni o bere gbogbo yin ni mo pe gbogbo yin ni mo pe awon olorin depo tu nbo mo pe yin ni e je won mo pe mi na le eyan ki pe yin ti lowo ori da yin ti lagelu fans club da yin ti lagelu fm da eyin ololufe eto mi da ke si dide ese o ogbo yin nla pe o nbo eyin oni won eyin na nje ba ni di eyan
1: ewelele oko ya
0: eyin da wa lori WhatsApp te ba fe ba mi soro
1: si o ewelele oko
0: abeyin de wa ni la okere number ti ni +234814249106
1: si o ewelele
0: +234814
1: oko ya
0: 249100

0: di se pe le okere le tin pe mi o e dakun awon ara le okere ni mo fun lori ofe re
1: ele o
2: lagiri lagiri ola
0: won ri wa ba soro e dakun
1: baba ibi o
0: eni le message mi ni WhatsApp
1: ina ni gbe ti fi gun gbi are yin o ke kara ke koro ti
0: hello hello
3: hello lawo ori o
0: ori wo gbe wa
3: ami
0: yes sir
3: omo ni omo omo ni la mo bi ma ni o bi mi se wo
0: mm
3: o gba won ni eh eh yes kan any time say ti ba ti mu ti ti ba ti mu
0: eh baba ba nsoro okay awon eyan o gbo
3: gbogbo gba ti o tutu ba ti mu omo yen
0: eh
3: so ba to da eje ni hospital o mama ni ara me lowo lori re
0: baba se ti sayewo eje re
3: bo se ayewo eje re eh ti abi kankan abi kankan
0: eh eje ko so na ba yo fun eje eh o le dabi as as o le dabi ss ogun tan ba ni e ma lo le ewosan ni ka lo eni ti owo re ti ge dana o wa ni edakun eran mi lowo egbo se ka ba fowo mi kun ni abawa la deda to da so ye yin baba
3: oye mi
0: eh aisan ti ba nbe nu eje o yato si kokoro nu eje aisan ti won ti bi mo bo won se so eje asdss abi bo won se so asda eje ni yo ba jogun e lara aya yo jogun e lara baba abi ko je inu ran won kan ni o ni ele bi ba tin pa amo ko nje lo fe je
3: ese o
0: ese baba mi ese ebi n pa yan wa poluwa yomi yomi yomi eje jo lo wo nje luwa peso nje lo yo so tori pe hello hello hello won lo e ti wole o won lo ti won won lo ah mbo 0912370 8675

0: Hello? Yes, sir. E karo. Ajo ni jiwa sofin. Mi gba yin dada o. Boya oyan ni boya ibi te wa ni. E soro soke tori awon tin gbo wa nle kan le gbo. Oru lajo wa gbogbo eyin te ba fe pe e je afi kikile ero asa e gujo meta sa e pele sa e le ri mi ri e je so nti ba nsele ni papapa nitori asko ago meta la ko lori eto yi. Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Ejo e pe ko ajo
0: ajo ni din wa so fin lowo ri le ngbon
1: beni ejo oju mi mi ti ba ti ngbo to ba se ni igba ti kuro o wa nbe yen
0: se den ri na
1: amo wo ri na
0: e ri na e loju yin dabi igba ti kuro kuro wa nbe
1: e ti ba lo ni ni wa ro bayi
0: baba e lo sayewo ni ile ewosan
1: okay
0: se gbon
1: ati
0: tori aisan oju ni nbon e teni odun melo sa
1: mo ti le ni 60
0: aisan ogbo wa beyan ba ndagba si aisan oju si ni e ke sara e lo sayewo nle ewosan se gbon se gbon baba mi e pe fun wa a ri pe
1: ami
0: wa ni o ah aye nbe o

0: Baba Eban baba e gbe phone yen senu daada e yo ko ni speaker
1: Mo ti yo ko be
0: eh eh o ye mi daada die
1: lagba ti mo ti sise mi o ni akojo kankan
0: se ti osu le nse
1: ise osu mo se
0: e ma gbo question meta mo fe bi mo down e ma gbo e ni akojo lati gba te tin sise ise osu le nse
1: Beni baba
0: en gba te lo losu
1: mo 50 70 but ni si but mo ta ti lo ti da mi don je ket mo di sise ise mi nikan
0: e ma gbo
1: mo wa se ni sise ode mo se wa
0: Ise ode te nse for now en gba te lo
1: mo gba to 70,000 Beni sa
0: ya o melo le ni
1: Yawo kan na ni o te ti logan gbo awon lo ti ko lo mi le kan bo wa
0: e ma gbo yawo kan le ni omo melo le bi tele
1: merin
0: baba 70,000 lo su eyin nikan o na tan o eyin nikan
1: ah kan ni mi o te ni mo pe ti ma na
0: eh je je kan kini be ba se lojumo se le je 3,000 ni
1: ni wa n gbe pete pe kin le lakojo kin le lakojo
0: ile
1: mo le ko je meji ma je tele ma fi fun
0: baba egun ti nle yin te nsare se le yin le ngbe
1: mo de ti le ni baba
0: e wa yo e sanwo le o
1: be ni baba
0: ni bi te ngbe te ba nje won e meji se o nje yin lojumo ko to 2000 gbogbo e ataro dare ko to 2000
1: o to be
0: e wa si fun ogbonjo 60,000 le na o kini o seku ah ah ogbon gangan logun aye e wa sekun se be ba so de loru n to ba ye ka tun se gbogbo ara ta wa ni kan ni ta nso lori afefe awa na ngbiyanju ni ki se gbogbo ya logun owo nle mo se wa tin ba dide nbi mo ni bi ti ma ti bawon eyan soro laaro yi ba mi
1: e
0: si sunle lati jo thursday mo se mc school ma lo gbogbo e bayi ti mo ni lowo mo ti party debi ni e wa kan kun kan o ogun aye ko ni ai lakojo o eyan bi ma merin o ni yawo o lomo ko mo gba 500,000 gan losu o le ma to won na e ba tun anto mo school o lowo ori ni ri wo gbe wa ba mi se gbo lodumare yo je ke lakojo ba kan wa ba mi mo gbo mi bayi ni ose to koja yi eh Mr. Adeosun Edakun e sanu awon mo ni kini ki nse won ni aye nyu awon lenu mo wa bere ojo ori won ni 78 years ah aye nyu yin lenu ki le ro pe o sele te fi aye nyu yin lenu baba ni nkan bayi o se daada nkan bayi o se daada ah mo ni baba e lo ni be lo nkan won mo yin o ga won wa so office mi boya won na gbo bayi 78 years. Awon alaye ya won lenu. Egbon aye ti o yo won lenu ti won fi pe 70. Ton fi pe 75. Ton fi pe 77. Mo ni omo yin wo lo ku won lo ma won kan ko ku o. Iyawo yin kan won ni nbe. Bo won la won ti kole. Ah. E ti ko to gba wa won lo ti pe o. Ewo moto wa bi ni won ni be ni ah en ri je won ni be ni won sugbo ya ka won o ti ju bayi lo mo ni ah ni 78 years aye aye do bi e gbo daada e ma ti tori pe ogbe ngbe yin ke lo meruru omi eruru omi o da inu la mu o be

0: Mami ayo dele togun fine e ma se. Abi anu mo kanju ala mo kin yo. Mami orisun bare lati London.
1: Yo mo mo ri bale.
0: E se o.
2: Iye ma ja o. Awo yo mo mo ri bale.
1: Ogbegbe ara yi.
0: Anthony Badunrin Anthony B. Baba albarika baba ani wa yin ti o. E se o, e se o. Gbogbo yin pata mo ki bale egbe ta de. Mo ki yin o. E se o. Ah! First note ti di po. Lori number mi je ngba pe. Hello.
3: Hello.
0: Hello, lawo ri o.
3: Apo ajin o.
0: Ajun ni jun wa so fin ba mi.
3: Ori ogbe ade di re o.
0: Ase o.
3: Eni toro deje lenu o.
0: Ase o.
3: Terin to nsele bi ti en to lo nla la ri owo ye.
0: Eh.
3: O ti lo se awon ajo kan. Ti wo se tutu pelu e.
0: Hmm.
3: To npo ya pe mu a je fun laye. Ti fin je fun loju o loju orun.
0: Hmm.
3: Ki n fun ni example kan. Hmm. Ade osun.
0: Kabiyesi.
3: O ne damu pa.
0: Ase o.
3: Mo ti n follow e boy over 2 years.
0: Hmm.
3: E pe a gbogbo orisirisi nkan mi to n fa Olorun pe ki ma lo kode ma ise.
0: Hmm.
3: So, ma binu bimo ya lo yen
0: o. Oh no, bi. Ah. Ore ni o. Oro ah amai ti fe soro ah ori ni mi ko mo re o ah e ba lu lo fa ti pe won pada ipe kan lo jara mo hello
4: hello sir
0: yes
4: eni mo ti mo lala o mo lo loju
0: en le pe pe nlala te n rowo loju orun
4: e mo fe so so ti baba ti so si
0: e ma fara balẹ gbọ baba
4: sa
0: e le mo saaju owo ri e gbọ eto daada ke tun mo fisi se gbọ se mo pe won ti se eyan lowo ri ti o ti fowo nkawo gidi mo anamba wa aye a ma se pati paro ti won bun yan ni nkan ti won ti fi ko aje tore todo re ku mo ti ne fa balẹ ti gbọ nkan kan ta aye mo ni eyin eyan e ba wa da si tin bele ijare e ja jo je lowo orile n gbo lagelu 96.7 FM.

0: mo fe play awon voice note ti nbe lori WhatsApp mi
1: pada mi kiri lona han ti
0: sugbon mo nbe wa mo tun nbe wa e ja da ti nti nbe nle e gbo nkan mo ko ni to kere se ntan le lo wa eyan lala po un bo bi nlopo loju ala o si ji gbogbo sokoto re tutu balaja lati gba na nkan mo kunrin re sunki ki lo fa balopo oju orun awon lakan be te eyan gbadon la
1: toloko talada won mo sun sona oko wa ni ro fe ti mu mi ni ri je
0: ogun lakaye je ngbon ta tabi fe so fe kide
1: ko fe yin do je wo esu asagberi ko fe yin do je wo yo ma mama
0: jo pun to 091-2370-8675 091-2370-8675

ento te ate jise si mi eshe o enyo nipa ti idi yo enyo eshe ru awon kan ti mo fe re enyo meta ni won ko wa mo ti meta eta eshe erigbe mo ti dupe pe adupe o enyo eshe ikan be to jo ni gbe ikan be we finrin ati be lo le mo so lori afefe se won kan ta fere

0: 0302-370-8675. Edakun nkan mokunrin to ti di yiyo yen baba kan ti send nkan bi meta si wa. Eh o ti na lo se. A se gbianju e. Gbianju ni emi e se baba lawo. Si dajo le be ni un isa fa o.
1: Ori mi
0: gbogbo awon eyan tan ba fe ri mi loju koroju. Ori ofe nbe le oni Monday aro yi. Tori lola

0: eje yanju nti nbe nle yen nkan mokunrin to kere
1: eleda lo
0: se gbeju kan wa
1: e ma sare
0: to le fi tobi
1: omo eniyo egbeje
0: ikeji
1: ore pelu itelorun
0: alalila awon tin lala eyan ti tobi merin ati yanju to ni oku to nlala roku tin lala ri boji baba re to ti ku nlala ri won tin ko lo se sahara omo 21 years si se yo

0: pe fun ada gbogbo pada sodo re aki aki ojo aje mi lo tun ko no su kejo o wa je ojo kewa osu kejo egbe wa odun o le merin dini ogban leyin ku oluwa wa ejaki
1: oju pe fun olorun
0: abasun layo ta ji layo amo ya wa nu esin lo pa wa lale ana bo to wu nu anu re di wa si imole alaye laaro yi iwa la fe fun ope ni o ajo dupe lowo e
1: ore haleluya nite
0: ajo yen ajo yika sowo otun ajo yika sowo si e da laye nbo lewa
1: bi mo re
0: e ti ji
1: owo mi bi pe ki lo le fati ope mi lori mi ate bi mi maya fori sa
0: e ja ki po seun
1: Ikoni
0: la gelu ni won pe bi 96 7 FM Okay ga joke Ile fufu balao Fele le le ba
1: Ani Olorun o loju orun
0: E se lori ofe ati ma gbo mi kete kete Yi ka agbaye ni o Anfani yole Erin mi wo kete kete Na tori kan ni ba ndore Eyin de wa lowo ale mu kiyin e ka le o
1: Baba mi
0: Eyin de wa lowo ro le mu kiyin e kuro le
1: Amo pe wa eleduwa gbo pe wa
0: Eyin na wa laaji de wa logejo
1: Ojumo ti mo Olorun ayo baba
0: mu kiyin o
1: Eyin
0: de wa lowo san good afternoon
1: Yo no o to do ka to ma lo bi se wa
0: Ewa lowo ya le ta mu kiyin
1: O ti so fun wa wi pe inu o ko ju wa la wa yo ti ma
0: A ti jo wa lowo alaaro bayi Good morning sir good morning man
1: Oluwa la wa jade baba loju mo tun mo
0: Merin ti koja aseju befa E ni bi lo E dan nikan ni ma ni bi re E to laye to Olorun o ni bi kaka Gbera nle leto Eja se daada lawujo Ori daada ni sise
1: won
0: Lo le ran emi ati yin lowo A fi jo gbe awujo to se gbe
1: E sa mi pa n pe
0: awujo ta ni ri re je
1: Pa o ni suru fi
0: Awujo ta ni ri ifipa mu ni Awujo ti n bowo fun awon ase Pa jade lati do awon alase
1: Ara e ba
0: awujo ti n so gbogbo bo ti to ati bo ti ye ki se bo se gba awujo ti beru olorun awujo ti fi beru olorun so gbogbo eri baba ti le ru awujo hun won ba ni wa lawo mo wa se ni lanu lawujo wa nbi la ma faye gba yin kini
1: si wa ba wa lo
0: faye gba ro
1: olorun wa
0: faye gba bo ba o

to yo doja yo kuta ayo ga fo pepo ron gugu an gbe laruge ayo a fe gba bo se to mo ani bo se gba nloku loke pe an baba mo ni mo ni arubo ojo an baba mo yan mo yan iwo lolorun bobo pe aye alaye wa di jagba jugu dogo wa di baje mo ni gbe gbe won je won je ona we aye di jugu jagba arubo gbe gbe won je won je pe aye o bela la joba ra wa e temi logo wa di baje wa se nikan to wa aye mo sona to mo bi awa to egbo lo e je wa ba eni agba si bi ise ko ni fi se ko ni se doju ami imelele o mo fi se o si fe gba salary eni o si gba yan senu ise na opo ni o fe san wo osu won mo sin ni won wa aye ta jo ngbe nu o ebi ji landlord o ti ni kaya legbe o fo le ko manso so ke wo ni tara re je yo ba nko le mi be o aye ta jo wa ina ni duniya ta jo wa ina la kaya legbe so landlord pe nbo o mo nkankan iba mo awa kan afi mo gba emi en to le mi jade ko tun le yo murare o bere eni ti mo fi o ba ji landlord to ba kan te na ti ba aya re alaka ọpẹlọpẹ ba wori phone tori miss call tenant aya re alaka o tenant ba si miss call landlord won ni ha eh egbeji e pari e o kiyan goju won we ni ba gbogun ti ni lati lokoja johnson dinobu oguse ichati engineer ibrahim awalayan olajele sunday mu iwa Said Alex Manuel Oluwa be pelu mi Abiodun ka se ngbo mi kete kete le lanfani ati won ri bi o kete kete lori kani ba ndore e gboju ayo oke omo ayo be yen da aye wa atoro kin loko lo tweto yi sina layo ogwede ofo ma le sofa Akin Yemi lo kote me je

tell you about be a dear be 2000. Until I see one KKK, only be baggy unje baggy unje can be bow je lani be your jomiji. Si jomet ni jambo si so oh ni te baba ni bi 2000 oni si mo ke bi bag me wa no iba oni ba de ba wan dagba si ti a tin dagba se mo ke be se dagba na lo nje won ma increase ta won ba nfe ni pataki awon ade tan fe won ma ye daada lo si lawon ogun tan gboro ma fun won lore kore o lo nbarakunrin kan sise arakunrin yen be nlo ibo bayi Lady in the UK, lowa. Lonely farm. All of the gang, lowa, lowa, lowa. All of us met a lot of them. All of them come CCTV cameras, the farm. Lati deko awon ti won je yin ko se mo ki to gangan ba fe sise bi ko ni gben to po gba sise ko gba ni moran ko se ta pe ni CCTV camera o la won ore lo gbe fun o le yo meta ti en se kan ko sise dola to won fi dara po mo le ise won lan ra crate about boya bi 500 to 1000 crate ba won re ba wa fi crate keyin lo oni won ni da crate pada ba wa ja bo wa crate go si crate ti crate la won ta se ta crate ti crate asset awon ni crate now alaja mejo won ni say awon ore re o si ntan ore re ba si wi fun na ni final awon gba lawon ore re wa ma je yin koloko ala to bi ni ko CCTV camera na no ki gbogbo rin ikini si ko wa lowo re e wa wo enikan nu opo yen o fi tinu sise fa won kan gbera nle e ja se daada lawujo ibi lopo wa office sa pada fun ki so nikan ai moye to ja mo bi lo wa wara wa nu pe iwe dawo di wa ba si wa di enisin opo awon tan so won le je musulumi ti mo fa ka ti marun se opo awon tan so yi won le je kristeni ti won e won sosi be ki nori oke.

Aladajudina Jimmy. Bola Razak. Bola Laleto. Aki akin yemi lo kote me. Yela gulu wang webi. Yo sise kanu. Yo fitidu tinu sise. Aki wade awan kondisyan ami. Awan dale ise le ni. Awan wo sise. Walade. Yo ba gbe le ise no se. Yo lu wang jibiti ni yo dudu le ise di le gba. Yo ba ti elo. Command ye teni ye tin na le effort eni ye lati bi be yo gboro bo won ti mo le bi yo se je bi won o se mu nikan lokan won ti duju le se bule won ti ko be ni oni le se o le se ti wo nu gbese awon ore kan na nu to re won to wa lu ibo ni gbagbo nu won e wo ten se awon ale won awon woman friend won ni won fi le se to re won da le ni fi satisfy e wa ma bi ni pilu e dawo ni wa ara ta ti bara wa nbi ta bara wa nu a wa ma so po lead wo da se mo ya won le se te ti jerun sobori ijoba le fa le o le se bai ku ko si se mo le se bai ku economy policy ni le se bai ku economy policy ni le se bai ti lo economy policy ni omo ebo ni o ye o je ni da je ri kini yo o be kini re ko ko nbe ngo o ile ni mo so ko ko yo ku be ki mbabi e bi se nlo e wo lo wa be o di o tele di ba

0: ki yin kaabo pada edo ki royin te siwaju nikan ni lagelu 96.7 oke to gajoke oya wo je ka bere si mo fun yin ni ekunrere awon akori te gboko to di pa loju oja lekan ninu iwe royin the punch oni iroyin yi lokale si o tin se lalaye pe igun kan ninu egbe oselu people's democratic party pdp ni ipinle osun eyi to je wi pe gomina ipinle osun nigba kan ri olagunsoye oyin lola oni on le waju won ni ana ojo aiku sunday oni won bo sita ti won si kede yanya wi pe awon se atileyin fun eni to je oludije du ipo gomina labi ase egbe oselu all progressives congress apc ninu eto edibo eleti yo waye lojo abameta saturday ni ipinle osun eyun bola oyebamiji oyin lola nigbati o nsoro ni bi eto eleti won se nilu osogbo ohun oni o ti so di mimo wi pe atileyin eleti awon wa se fun idije dupo gomina oyebamiji oni eleyi ko dede waye be o oni be ni ko si tumo si wi pe awon ti fi egbe oselu pdp sile oni sugbon oyebamiji la won se atileyin fun ni se la won si pinu gege bi iko lati ri pe awon kuo ni eyin gomina ademola adeleke ati isakoso re nitori pe isakoso konko jabele oni se to je wi pe ko ti e fi oro to egbe oselu ohun leti be lo si je wi pe awon ti won je omo egbe oselu na won omo bi nkan ti e se nlo ninu isakoso re ni ipinle osun gomina tele ni ipinle osun ohun eni to je pe nigbati o nsoro ko da duro eni ti ise minister fun oro eto oro aje lori omi ati abe omi nile yi adegboega oyetola to nti eni to na ti fi igba kan ri je akowe fun ijoba ipinle osun nigba kan ri fatai akinade to nti commissioner fun oro ise to ba ti je ise pataki ni ipinle osun tele ri eyun tajudin olade pupo oni won jo duo papo ti o si kede re wi pe awon oku o ninu egbe oselu pdp o sugbon ti oye ba mi ji oni awon se won se atenumoro wi pe ohun ti o mu ka awon o se be ni pe awon gbe yewo awon si ri pe o se pataki lati gbe iru igbese be nitori pe awon ti ri o si da awon loju be lawon ri wi pe tawon ba gbe igbese tawon ti gbe ohun yo mu itesiwaju to lagbara de ba ipinle osun oro pataki to pe ofa tawon fi gbe iru igbese be oni bo si je pe iru isejoba eleyi ti gomina ipinle osun ademola adeleke tin se lowo losun o pe ijoba eleyi to je pe ko fi aye gba ti kere ti kere awon eyan ni ipinle osun ni igun kan oni inda se ijoba re si bakan na ni iwe iroyin the punch lo tun ko iroyin mi to da bi kinde re nibi to ti pe awon adari ni inu egbe oselu all progressives congress apc ni ipinle osun won lo re se pade pelu gomina ipinle osun nigba kan ri oloye adebisi akande lati se agbeyewo gbogbo imura sile egbe oselu na fun eto edibo gomina ti o waye ni ojo abameta saturday koda won pe bo ti e je wi pe ninu ile ti eni ohun oloye akande ti nbe ni ilu ila orangun nipinle osun oni won ti se ipade na lojo abameta saturday aworan kan eyi to di toro fun kale leyin ipade ohun un lo safihan oloye akande ati eni to je igba keji re ni ipo gomina nigba na senator iyola omisore ti an jo rin ni fegbekegbe ninu aworan ohun ti an fi lede lojo aiku sunday tana won pe awon eyan meji ti won tun wa nibi ipade ohun amo ti won yoba oniroyin soro life oruko won lede ni won so di mimo tori pe won ni won fa won lase lati soro sugbon won ba iwe iroyin the punch soro wi pe awon se agbeyewo ipolongo ibo lati dije dupo gomina to je ti egbe oselu ohun be ni awon eyan si da orisirisi aba eleyi ti yo tunbo mu ki egbe oselu na ko tun se daada ninu eto edibo na o opolopo awon agbagba egbe ni won ni won wa nbe ninu eyi ti won ti ri awon egun kan ti won je ti Osun APC Elders Caucus to je pe gbogbo won ni ajo fi eno fi oro jewo lori ibi to ku ti egbe osilu na yo da oro re gba
1: to eni to ti fi igba kan ri ja gomina fun ipinle Osun to tun je alakoso lorilede wa Nigeria Adegboyega Oyetola o na lo mo ti da pada lori oro kan ti gomina Ademola Adeleke so wi pe ohun lo nda wahala ala e ni ipinle Osun o lasiko igba ti egbe oselu akodun to ba ti lanfani lati lo si bi eto ipolongo ibo o na lo mu ki Adegboyega Oyetola ko da pada si gomina bi pe oro to nso un eleyi ti o lanfani lati ma di gbogbo eru le ohun lori siwaju eto idibo to nbo lona ni ojo kedogun osu kejo odun 2026 ta wa ti se eto idibo gomina o ni o fi han pe eru ti bere si ni ba Ademola Adeleke ni o o ti wa ninu ila yi lo awon ipenija eleyi ti oriri o ti bere si ni sele si lo se na ka lebu si ohun o ni kini to kan ohun ninu oro ti nbe nle yi nigba to lanfani ati ma soro Oyetola o salaye fun awon egbe oselu All Progressive Congress awon alatileyin egbe oselu ohun nipinle Osun lopin ose nibi eto ipolongo ebo e ti won lanfani lati ma se ibe lo tin se lalaye bi pe se egbo ko si omimi kankan ko si onje kankan pin pin bi ti wu ko mo eleyi to le ye oludije awon kuro loju opo nibi to nto lo o eyun asiwaju Munuridin Bola Oyebamiji a nbo pe ko si nti o Ademola Adeleke fe se ti asiwaju Munuridin ti oni ti subu yakata nibi eto idibo gomina ti o waye lojo kedogun osu kejo odun 2026 ta wa ninu re yi o eyun ni opin ose ta wa nu re yi nigba ti Oyetola nte si owo waju o ni ta lo ragun ise o bi pe ki won lo re so bi pe awon ti fi ontelu are Bola Tinubu nibi eto idibo are to bo lona bi pe are la won fowo si ninu egbe oselu todo ta won awon oni are la won se so bi pe Bola Ahmed Tinubu la won fi owo si I won lo gbogbo ju opo un lati ma ke si are Bola Tinubu bi pe ki won gba awon kale lowo Oyetola oni komeda nibi oku ya adele o se lalaye te si owo waju iyan Adegboyega Oyetola oni bi to ti e wa n to ndu ohun be oni bi Ademola Adeleke bo ba sun ye loju orun to ba ti lala yo ni pe ha nigba ti ohun wa loju orun to ohun lala Adegboyega Oyetola lo ohun ri oni bo ba je pe iyawo re pe ko to fun lo nje ninu ile yo ni pe Adegboyega Oyetola lo je ki iyawo ohun pe ko to fun ohun lo nje ki wa ni to ohun gan to je pe gbogbo oro patapata odo ohun ni Ademola Adeleke ni dari re ko lori oro eto edibo to nbo lona so ohun di mu ni pe ko ma le lanfani ati soro so ohun gbe lese dani pe ko ma le rin lo sibi to wu lati se ipo ipolongo ebo aye wa fun enikeni lati lo lati bo lati se ipolongo ebo so nti o fe se fun ara ilu ka won na to ku so nti awon na fe se fun ara ilu ki lo wa de to fi je pe Adegboyega Oyetola lotun Adegboyega Oyetola lo si ohun odibo gege bi gomina nipinle Osun eni ti si ndibo ka ju e o ka ju e bi ti wu ko mo nu egbe oselu APC bi o ba ka ju e awon oni gbe kale gege bi oludidi awon kini ti Adegboyega Oyetola ninu ore to wa le yi o to fi je pe gbogbo bi ti Ademola Adeleke gomina ipinle Osun ba de igbe ohun lo pariwo ki e wo nkan ti fe beyin yo fun ni o se bodo to fe darun lasi to se pariwo tohun kaakiri iwo ipolongo ebo to fe se oni o kojumo fi Adegboyega Oyetola le on furara re lo yojo oro sita o nibi to tin lanfani lati bo awon ti won je lati le ifo egbe oselu APC ni ipinle Osun soro lopin ose ta lo ton yi
0: ninu iwe royin the punch bakona igba keje are orilede Nigeria teleri Atiku Abubakar un lo ti fi esun kan oga re nigba kan eyun are ile Nigeria tele oloye Olusegun Obasanjo wi pe nise o lo bere ipolongo abosi ati rogbu eleyi tin le mohun lagbo oselu ton ti oniruru ogbon ati ete eleyi ti o fi ntan opolopo omo orilede Nigeria je nipa ohun fun odidi nkan to ti le ni ogun odun bayi o oni oro tin jade latenu are ile yi tele ri ohun Obasanjo n lo je pe eyi to sese fi tan tutun tutun oni se bo na ri pe ohun o ti gbe data takara aro re to ituso epo Atiku lo soro yi ni ana ojo aiku sunday ni nipase ni to je oludamoran re lori oro eto iroyin paul ibe nigbati won fesi si oro kan to jade latenu oloye olusegun obasanjo wipe igba keji ohun gba na atiku abubakar nise lo lo re lodipo pelu enikan ti o fi igba kan rije olori ile asoju sofin ile yi ti o ti jade laye gali nahaba wipe ogbon ki won fi yo ohun ku onipo o na ni atiku ta nigba to fi wa ni isakoso laare odun 1999 ati 2007 obasanjo ni pe o soro ohun ni ojo keta le ni ogun osu keje odun ta wa ninu re yi eyi to je pe o tun ji wahala ohun aigboro eniye ti ma waye laarin oloye olusegun obasanjo ati atiku abubakar pada koda ninu atejade pele ti won fi lede nilu abuja na ni ibe lo ti soro sita wi pe o ti wa di o ti di gbogbo gba oloye olusegun obasanjo ti eto idibo ba ti nbo bayi tatiku si jade to pe ohun fe dije du ipo are lorilede yi nise ni oloye obasanjo yo tun lo ri tule kan awon esun atijo atijo ti nru kiri yi to si je pe esun iwa ibaje ati mimama ma dale oga eni ni ma fi kan atiku ni gbogbo asiku ohun be o na ni ibe lo tesiwaju ni afikun wipe se ri na aba eni to jade laye lodun 2023 oni ko si laye bayi debi pe yo wa fesi lori esun eleyi ti oloye obasanjo to fi kan ohun ati atiku yi o wa pe te ba ti ri te mo poku na le yan le paro mo nlo fa ti obasanjo to fi so ru oro ohun oro to so ko so to olokan ninu e si mo wi pe ninu e tanu lo fi so oro ohun ibe ko sai wa so di mimo wi pe se ebe gbon ti enikan to na je omo ile asofin agba keji ile yi nigba kan ri eyun abubakar buari eni to je pe oni akojanu le laarin odun 1999 si 2007 to soro lawon aye kan to si taku oro to jade latenu are obasanjo ngba na eyun na to lati je kawon eyan mo wi pe gbogbo ti oloye obasanjo nso iro pata ni benu e
1: to agbarijapo egbe osise nlc o na ni won ti bere si ni ke si awon me egbe to ku pe ijoko ifikunlukun yo gbera so ni ko pe ko jina yo pelu ijoba apapo orilede wa nigeria lori owo osu to kere julo eti awon egbe osise nbere fun pelu owo osu to kere julo ti won gba tele tele to je pe egberun lona adorin naira 70000 naira o na ni owo osu to kere julo ti joba apapo orilede wa nigeria pa lase fun gbogbo awon ipinle bi pe won gboro ma san fun awon osise tin be ni akata awon o won ni awon egun kan na dide ti won si lawon se atileyin fun agbarijopo egbe awon osise lori ikede won bi pe ifikunluku iforikori yo bere pelu ijoba apapo pelu owo ta won ti gbe kale si waju todo ta won awon si n gbe lo tarata si odo ijoba apapo orilede wa nigeria wipe egberun lona edegbeta naira 500000

ona ni awon bere fun bayi lowo ijoba apapo gege bi fun egbe osise pa ba be si ni ka lori awon iperija eti egbe osise nkoju lasiko ta wa yi o mo lagbara po gan mo ni la won se wo wi pe lodo ta won awon ti gbe iwe kale awon ti mu gege ati takada awon ti gban sile awon ti ji ayewo re lori nti gbogbo re fe duro le lori owo to le ka awon lenu gege bi owo osu to kere julo la won gbe town won ni won soro yi ni bi apejo kan ati apero eti egbe osise gbe kale ni birinke bi ni ipele kebi lohun ni opin ose pelu eni ti se are fun egbe osise jo ajero eleyi ti won lanfani lati je ki eni ti se igba keji re audu ko joju gbenu so fun ni bi ipade apero ti awon egbe osise ohun ti won se won ni se ri ise ati osi o ti mu orilede Nigeria dudu o se ri ati mo wole senu o ti lagbara poju tori pe ebi opagba fowo meke o na ni ohun to wa nle lorilede yi o ta ba gbe yewo si awon to tin sele bo seyin ninu eto isakoso se ri eto isakoso ta nba lo lorilede wa Nigeria ta wa yi be yo ba mura daada olorun ma je ki awon egbe osise commerce ni fi lesi le ankara ni bi oro de duro yi o ninu oro ti re eni ti si are fun agbejo pe egbe osise ti TUC versus Osifo eni ti akowe agba fun egbe ohun na soju fun nu utoro ohun na se lalaye ipe eto rajo orilede Nigeria lasiko ta wa yi nkan mo ti se gan mani o mo ti be kelegbe o mo ti se akoba nlara fun egbe osise to je pe ati ni agbara fun egbe osise o ti di nkan won ni ta ba so nipa ro nje jije ye baba ro nje nisin egbe osise ni ke mo se n to kere gan mo ni osise ti o baba ta ni pari osu lati lo re lo soja lo ro nje yo mura gan ni o won ni te tun wa ri oro ike gbokogbodu oko pe a fe lo si bi ise eni loko eni ti o loko owo gegege ni won lo lati mo lo bo se ri owo ole won ni yun na mo lagbara gan mo ni won ni owo ati ra oja ati toju omo won ni gbogbo oyun won lo mo lagbara po on te tun wa nso o ni bi oro tun wa de duro yi o awon ti o ti wa tun ni se lowo won ni yun wa gogo gan to je pe pupo ninu won lori awon osise na ni won tun simi le lori abi eni ba ti omo re ba jade ile eko to tobi meji meta to wa ninu ile ti o lanfani lati rise se bi baba re to je osise na ni o tun rogbo ku le lori won ni gbogbo tawon ko jopo re o tawon fi wo bi pe ko si ona abayo ko si meji to ye fun egbe osise lasiko yi ju pe ki joba apapo le de wa Nigeria ki won tete joko pelu awon o ka won jo fori kori fi ku lokun ibi ti awon ba gbede tori owo tawon fe gba un egberun lona 500 naira eni ti o so fa won pe ha e ma gbo woyi ah tori yo mura o egbe nkan kale ta jo lanfani ati gbe yewo ta wo gbe yewo awon ijoba papo lele wa Nigeria awon na gbe yewo wi pe owo yi ba ba so sibi ta ba so sohun so le kabukata ti egbe osise lo lede Nigeria ti won foju wi na re lasiko ta wa nu re yi o

0: 7.
1: Mo ti bere. Mo le ṣalai mo panile rin lakoko apejọpọ itakuroso ri la mọlẹbi mi. O ti ẹda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are ikan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

kaabo pada edoki iroyin te siwaju ikani lagelu 96.7 ni felele mbadan na le tin gbo wa o oya ninu iroyin yi o won pe nise oni gbogbo awon eyan fo fayo ninu oja ti won tin ta awon eroja ara oko ni araromi ni gate mbadan ni ojo abameta saturday nigbati eni ti oje olu DJ egbe oselu All Progressives Congress APC to ve lori soju awon eyan ekun gusu oyo honorable Aderemi Oseni ti o se agbekale owo iranwo alagbara kan to je ala 100 million naira 90 million naira fun awon ti won je ontaja ti won ta eya ara oko ninu oja ohun Oseni eni ti o je pe ohun ni soju ekun idibo apapo ti ila orun ibarapa ati ido nile asofi agba keji lowo lowo nlokede eto ojunu ohun iranwo ohun lasiko eleyi ti o lo re joko foro jewo pelu awon ti an je olokowo ninu oja yi nibi to ti salaye wi pe eto to nse na oni lati tunbo ro okowo won lagbara ati pe ki gbe aye awon eyan ni apa abeun ko tunbo besu esi kara o si le de won owo eleyi ti o gbe kale yi lo je alabala meji akoko oni 50 million naira eleyi ti amo si 50 million naira to gbe kale gege bi owo ya ti won o mo ya laya gba laarin ara won ti o si ni ele olokan lori bi ti wu ko mo bakan na lo wa pe o n gbe 40 million naira 40 million naira kale fun awon olokowo eleyi ti won sise ti won taja ni awon isori merin ti oja ohun pin si isori ti an tin ta awon eroja ti oko ayokele eyi ti an tin ta awon eroja ti oko ajagbe eyi ti an tin ta taya oko ati ibi ti an tin ta awon nkan to ni se pelu irin ni afikun si igbese iranwo owo eleyi ti asofin ohun to se oni o tun ti gbe igbese mi nibi ti o ti ku awon ina tin lo itanso orun to je ina oju popo 100 niye kale fun won ninu oja ohun to si jeje wi pe gbogbo owo osu eleyi ti won ba ma san fun awon baale ati awon ijoye ti won be ninu oja ohun ohun o ma san owo osu ohun fun won lati osu eleyi ti o nsoro yi lo be o lo se afikun oro re nipa bo se ro gbogbo awon ntaja ninu oja ohun be ki won ma teti ninu sise atileyin fun isejoba are Bola Ahmed Tinubu pelu bo pe awon atunto ti ijoba ile yi ti won se lowo lowo lasiko yi o ti nbere si ma mu awon eso rere jade bayo ninu ate jade kan eyi ti an fi le oniroyin lowo nipase erin to je oluran lowo fun asofin Oseni ni ori eto eroyin Idowu Ayodele ni oro ohun ti jade wi pe eto eleyi ti o je ti iranwo ti asofin yi to se eyun honorable Remi Oseni oni o je okan lara ifarajin re lati ma ran awon olokowo lowo to nti legbe legbe eleyi to je pe

0: ohun elo yi ti o gbe kale ni awon ohun elo pataki eyi to je ti office to je pe ko sai mo ko ise ohun ti ko se mo lo ati ko se mo ni ninu awon ibi ti awon eyan ti an ba pe jopo si lara awon nkan ohun oni ati ri ero eleyi ti o je amule tutu air conditioner eyi to je wi pe ki lo ina to po to je pe o ti ni inverter ninu tele won pe o tun ra ero amunawa generator ti o na je iwon eyi to ni agbara 6.7 kva lati tan ina fun awon eyan ohun bakan na oni o tun ra awon fanu to je ti ara ogiri mefa ototo oni won ni o tun ra fun awon eyan ohun enu mi ago merin ti o to je ti alale mo giri oni won tun ra fun o koda nigbati won mo soro ni oruko honorable ola oluwa peter abidemi nipase awon iko eleyi ti won lo ri soju re honorable aderemi adeni honorable mrs kende alabi honorable gbangbade muyiwa ati eni owo john olayiwola ola niba pelu honorable alabama owolabi won pe gbogbo awon kan ti awon ko kale fun elo yi fun ti gmt ti won o ma lo ni ibi ti o je office ati ile egbe won won ni awon nireti o pe yi yo je ki isowo sise won ko rorun be o lara o si de won nigbati awon iko ohun bi ti an ma nte si waju ninu awon ise lati ma ko awon eyan jo ni ese kuku lolokan ojo kan ninu atejade eleyi ti eni to je adari fun iko iroyin ti opa otunba kin pelu saeed olaide ti opolopo awon eyan mo si omo bakuja ti o fi lede oni eni ti o je adari lapapo fun iko gmt yi oloye abileko oparemi romo ke aminat ati eni ti awon eyan tun mo si mama opa son gege bi won se so oro ohun sibe ni ohun na soro wipe awon dupe o pe koda bi an ba gun esin ni inu awon ko ni kose o si ndupe lowo ona rebu ola oluwa peter abidemi fun bo se je pe awon ileri ati eje to ti se tele tele o pada wa muse fun iko ohun o wa so di mimo pe o n gboriyin fun o nitori pe o duro sansan lai boju weyin pelu bo se je wipe iwe idije dupo gege bi ti oludije dupo gomina egbe oselu apc nipinle oyo ko pada te lowo sugbon to je pe o tun te si waju na ni lati ma ri pe o n se atileyin fun egbe oselu ti o je ti eyi all progressives congress to si je pe ko fi igba kankan yowo atileyin re kuo lori gbogbo awon eka eka ti egbe oselu na to pin si
1: to ile ise olopa eka ti ipinle osun ni won ti kede re o wipe eni ti se alamojuto fun oro ayika ni ipinle ohun ogbeni mayowa anjorin eti owo osikun ile ise olopa te lojo abameta saturday to koja lo nilu ilesa ti won fi esun kan pe oyinbo ohun na ni agbanisọ fun ile ise olopa dsv abiodun ojelabi to fi di re mule wipe lojo esimi sunday won ti fi okunrin ohun won ti fi sile o won ni sugbon eni ti won di won jo wa ninu oko to je pe iko amotekun ohun na ni won so wipe o si wa ni akata won tori pe won ba ibon ni owo re o pelu ise iwadi e ti won ni won se lori oro ohun pe o n to mu so kale ninu oko e to je ti awon iko ametekun to si bere si ni yinbo to si bere si ninu ibon ninu atejade ohun ti ojelabi to fi sita lo se lalaye pe oko ti won ni won gbe wa lo je oko ijoba e ti won so wipe o n to mu bo se so kale ibon lo gbe to si bere si ni yinbon iyan ti awon oloselu ni ilu ilesa nipinle osun lohun won ni leyin ise iwadi e ti won se ni won so wipe ogbeni mayowa anjoni oya e wa mo lo le o lai gba oniduro re lowo enikeni bi ti wu ko mo won ni sugbon eni to je iko amoteku to woso amoteku ti nbe ni aso amoteku nbe ni orun re ti won jo wa ninu oko to je pe ibon wa lowo onitohun ni nbe ni akata todo ta won yo salaye nibi to ti ri ibon eleyi ti won so pe nbe ni owo re
0: ni papapa e je ki mu eyi ti o je isi ti le se are orilede nigeria ti nfo fun atiku abubakar lana ojo aiku sunday papa lori esun kan eleyi to fi lede wipe awon omo orilede Nigeria ti won le ni egberun marun ototo ni won ti di ero orun ni bi awon oniruru ikolu ati awon iwa itaporo gan awon agbesumomi ti o waye laarin osu meta pere ti won si nse lalaye wipe oro to jade latenu atiku yi o je oro ibaje si sakoso are Bola Tinubu pelu itenume wipe se atiku oriran ri wipe awon iko eleto abo orilede Nigeria awon na ti gbe igbese ti won si ri wipe o kere tan awon ti an je agbesumomi ti an le dada ni egberun meta lasoke ni won ti ran lo si orun lori awon isele labi ti n waye nile yi ti ijoba osi tun sun debi ko gbe igbese lati dola egbegberun awon omo orilede Nigeria ti won be ni ahamo kuo lowo awon olubi eda wonyi won so di mimo wipe boya ni se ni atiku lo mo gbojuko lara aseyori ti ile ise omogun orilede Nigeria ti se ninu igbogun ti igbesumomi to si je pe ohun to ku ti nle kiri ti musa logun lasiko yi oni oselu obaye je ati eyi to je wipe ko mo nu odo ti o dorun lasimo enikan to je oluran lowo pataki si are lori eto iroyin temi to pe ajayi oni o so oro ohun ninu iforowani lenu wo kan eleyi to se pelu asoju ko iroyin iwe iroyin the punch nibi ti o ti soro wipe ohun fesi lori oro kan to jade ni ojo aiku sunday latenu eni to je oluran lowo pataki si atiku abubakar lori ibara ilu soro frank shaibu atiku ninu oro re lo ti sapejuwe isakoso are Bola Tinubu ati akosile aseyori eto abo re bi eyi to je wipe o kun fun eje awon omo orilede Nigeria nibi ti o ti so di mimo bi o kere tan awon eyan ti an le ni egberun marun oni won ti jade laye to si pe iru awon ti an jade laye laarin osu meta yi o ti to ki won tori e yo eni to wa nipo gege bi are ku oni ipo re tori pe ailapo osanju apo tin jolo nigba ti o ma fesi ajayi ninu oro to so oni laarin osu meta seyin iko eleto abo orilede Nigeria gege bi akosile eleyi to je pe nbe ti gbogbo oju le ri won ti gbemi awon agbesumomi to je pe iye won be laarin egberun metala si egberun lona ogun 20,000 ni ile Nigeria oni won si ti dola o kere tan awon omo orilede Nigeria bi egberun mewa ni aarin awon oniruru agbegbe ti nbe nile yi ninu ise asepapo eleyi ti ajo telemuye ile yi DSS le se olopa ati ti omogun ti won se oni eleyi ta won si so yi ki si oro enu akosile to gbongbon nbe fun o
1: ko je bi ta ri mo fun ti aro to ni lori iroyin ta pe ni edoki e ma gbagbe to ba di losan ni dede agogo mechila ni gudugbero yi o mo tesi waju titi layo akinsola o na loruko temi e ma ya se o
0: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nuruko temi nje ire atayo latun fi pade o digba

ba se nsise ti wa lo ni kan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke agbagbo wi pe be na lowo ti yin oduro lawon bi te yin na wa te tin gbo wa ta ba woju calendar wa oni o lojo kewa ninu osu kejo odun 2026 adupe lowo olorun pe o tun ka wa kun awon eyan ti yo wa loke pe loni ajoguru ara wa olorun ba kabiyesi re o akase beni kan ba si wa nduro de pe ojo si wa ti go mura si ise re ti go mura si okowo re ti o gasa n te phone lojojumo ka se so pe phone te eyan te yen o ti je nkan ti o ni tumo ti o le so aye eyan di nkan to da ni abaje to so pe o da o oke o ara se na ni amo geyan gan won ki kakiri latoju opo kan si oju opo keji loju pe ohun sa n gbadun na ni ohun te le awon eyan ti won ti goke nti e amo ohun oju kan na lo wa yẹ lewu laye olorun oba ko ni je glaburu ko sele seni kankan wa loruko olorun oba oga agba to ga ju gbogbo aye lo loruko oba adebayo muritala akande mfr loruko awon ti won je loga loga ni kan ebi ta wa yi ati titi layo akinsola kapito ololootu eto eleyi ti a n pe ni oju oja yi loruko gbogbo won pata o ni emi folashade ajalangiwa wipe a ku ojumo laaro yi o a ku ojumo a ku ojumo mo lagbara lowo olorun oba Olorun o se ose yi ni ose ayo fun wa onise ayo yo se je fun gbogbo wa patapata ati de o bo ni tonu aya de ba mowo ojoye to koja lo laarin ose yen laarin opin ose gbogbo bo ni se ko sa le pupo alfa bo ni tenu gbe yan gan mo ki o ki obo sun alayan de oya loju eto oju oja eleyi ti e wa npe ni oju oja ni kan ni lagelu nbi adupe lowo olorun oba tonu aya de ba mowo oun ni obele yen wa lowo e to ma ntu oko yen bo ba de se fe ka lo la ma nlo o gbo lose yi ba oro tun se fe ka lo okay oya ni sori be.

Eku dede akoko yi ni gbogbo bi ti afefe ikanne yi fe de ti eyin tin lori ofe ati ma gbo mi. Ohun ti mu ki igbe aye wa rorun wa ni moke moke. O na ni mo tun gbe wa fun yin fun toni fun gbogbo eni to nilo ona miran ti o mu ki eto suna re oru gogo si eyin gan le to yi wa fun ile ise Fictionary Eagles Global lo ye ka darapo mo ile ise yi ti mu ki opo eniyan kuro loko kosi kosi ati aini to ojojumo eleyi ki se sogundo goji rara o can somebody say success is possible SIP fun gbogbo eni to setan lati kuro ninu ise atose mu ki oro aje re gbero si ona bayori ete atejise SIP si ero banisoro yi 0802 089 9900 lekan si 0802 089 9900 ile ise Fictionary Eagles Global won kon yin ni ilana ti eyin lo fi kuro ninu awon to saroye airowo lo gbomi daada o nje le mo pe awon kan wa to je wi pe ona irorun la won fi pa owo sapo asun won lona to legit yato si wi pe won ko yin lona bi e se ma se won tun se atileyin fun yin lati je ki e le daduro laaye ara yin SIP ni ete sori 0802 089 9900 se yoruba bo won ni eni ba mona lo ere kama ba wa sonu ka to sonu ni ile ise Fictionary Eagles Global.

eyan bi melo kan o tun towo ofa benu asusua ni o se wa na lokan laaro yi o le jewo to ba dagun la suba ba o ba dagun la lati e lo fe jewo gan ko ni pada jewo tori pe ba ba ti gbe igbese igbiyanju le da gbe o e da o ba ti gbese ti o gbe gbe ti o gbe gbiyanju kankan ti o se igbiyanju o se se ati goke eda kori bakan bakan ogbodo fi igbiyanju kun gbogbo nto ba nse ni o ma so pe mo ni talent talent lai si igbiyanju otu ba nte ni o otu ba nte ni ṣugbọn to ba nse igbiyanju igbiyanju yen ni pe ma dagun la gbe igbese o gbe igbese ni mo ni luck ti n ba play gbogbo awon nkan te n play yen le play ele me 13 fije okay accepted so wa gbe igbese o gbe igbese wa ni yen won o le pe o won le fogun pe o ri pe o ti igbiyanju o nigba ti wo gangan ba wa play yen gan iyen ni igbiyanju ti o wa de luck to ni yen ni o wa de lade o ma expect pe o ni luck won wa fe pe 1 million iwo won wa pe o si play game tan success ba se mistake te number re na ti osanwo o le se mistake sanwo fun o tori number re o si lori system number to si wa nbe to je won sanwo fun na ti kan pe o for ye lasan mistake lasan ni bo se jenu gbiyanju le da se o bo se jenu start 347

0: 2 hours. Ó gan ni ko gbianju. O sa si bayi. A bere si yi ko to 50k lati bere. Move to 100. Move to 150, move to 200. Bo se ma je niyan. Ta lo ni 50,000 e ma ji ope. Ma ji ope. O npe on dose. 080 lo bere re. 4681 lo pari re. Lowo kan o connect ngo sa je ko gba laaro e dakun o. Mi o fe e suri re. E lo e karo.
1: Agaro.
0: Ago ojumo.
1: Awa ni eh. Lo striker.
0: Ah, baba laye, ki lo nsele.
1: Oni bridge.
0: Aku se ro tutu.
1: Ah, tutu yen gba gan mu se debi se ni.
0: O da ve ko si wahala. Eh, ajiawa lagbara lohun lohun, ajiawa. Igba oruko ati adugbo te wa isa.
1: Odo na elewe ni sa.
0: Okay, ki lo oruko sa?
1: Johnson Adeyemo.
0: Mr. Johnson. They were laying a wonder man. Ah, Mr. Johnson, a wonder man. Epa, we never see time before. Oh, the beggar. Oh, yeah, you better let him play cash.
1: Oh, my God, look up on November 27.
0: And me, let it get.
1: KG Nani.
0: It will let KG Nani. Same as of me, Betty. Jenny. Mo n bere pe mi lu leti.
1: Ọpẹ ti mo gba lini na ni mo gba lọjọ yẹn na.
0: Pan yi ti ja se da congratulations e ti je 50,000 naira laare. Congratulations e. O gangan ni yen te ba ti relent. O ma debe lọjọ kan, a debe lọjọ kan. Congratulations won ma pe yin asisua oya. Let's go there. Another 50,000 naira da. 081 lele 081 lele 6657 lo pari e 6657 lo pari e. Ta lo ni number yi? Ta lo ni number yi? Ta lo ni number yi? Another 50k. Ta lo ni number yi? Ta lo ni number yi? Who own this number? Okay.
2: Hello.
0: Aku ojumo sa.
2: Aku ojumo.
0: Ikanni lagelure oruko yin atadugbo te wa isa.
2: Ah, I Oluwa Jola.
0: Adugbo wo?
2: Awa ni Olosun.
0: Olosun. Adugbo wo niyan?
2: Ni waju apata.
0: Okay. Igba le tin play cash. Se ti jeri.
2: Ara o.
0: Congratulations eyin le je 50,000 naira laaro yi.
2: Ade se o.
0: Won ma pe, won pe yin laipe yi, won pe yin laipe, won bere details yin lati send account, lati send owo yin si account number yin. Bo se je niyan. Eme. Ya lo sori 100k star 347 star 1004 star 2 ash ni. Mari lenti mo wararo yo kan wo na lojo kan laaro isi ni bo ba gora re 070 100,000 naira 0592 lo pari e 0592 100k ni ngof aje ko gba mo drop number e mo drop eni eleni lati jo yi tin play onikan to tun fa je enikan to tun fe je onikan to tun fe je mo gbe yen wa o e mo gbe were wa o connect you ah kilo de o die meta ba ntun gbianju re ba ntun gbianju e ba gbianju e ko ya ko lo be eni eleni for the o ti di meti delete e o ya for the last time ele karun re ba ri pa wa gan ti try for the last time o tun ti drop o ye delete e yi o si lowo wa mo ati gbianju agbara gbogbo pa wa lasa lati je pe ko je number re o ko jale bi network ni bi number ni to olorun rinu another one ati yi ko to mi 080 lo bere 8683 lo pari e 080 lo bere 8683 o lo pari re ta lo ni okay.
2: Hello.
0: Hey, Caro. akoju mo sir ikani lage lure oruko yin adugbo te wa isa adugbo wo sir
2: mo wa lapata bayi
0: apata gangan igba o le tin play cash set jerry congratulations eyin le je 100,000 naira la ro yi congrats won ma pe yin laipe yi o e mu fo yin dani won pe yin laipe won bere details yin bo se je niyan congrats iyan ti lo another 100,000 naira another 100,000 naira tun re 080 lo bere re 7484 lo pari e iwo to ni number yen ma celebrate ma jubilate oya epe ji ogbe ejogbe epe eh ogo mo ma dake sigidi
3: the number you're trying to reach is not reachable
0: ba ntun pe jare o le je amosi ben o ma nwine eyan ni ma nwine eyan ni ba ntun pe so ti ri bayi
2: hello
0: e karo oruko yin atarugo te wa
2: mo wa ni ayegun olomi o ko ni
0: Mr. Kasim Kasodi lawyer
2: Olaiwola
0: number yin so pe switch off lo wa pe e reachable
2: mo wa nule ti network o da ni mo gbo yin tafatafa ni ko da mo sare bot ati mo bot bi ti network wa
0: ero jade e mewu
2: emi atawon ya wa tawon mo mi lajo wa nule ta jo ngbo yin tafatafa ta ku le tan ta adu agi ko lo to pe kemi no wa se gbala we
0: okay ah team number yin ti en tin sadua
2: ah
0: pe team o atun wa gbo pe eyin etun wa gbo pe number yin 7484 e wa gbo pe ko lo
2: koda mo gbo pe ko lo bayi iyawo mi ni e sare bota
0: wahala eh iwo na e imagine se e ti jeri
2: ojo to ti jeri laye
0: e imagine leni te wa
2: ni osu to lo na
0: okay eni te wa fe je
2: meta ni mo ta lo isimu mi
0: iya eni te wa fe je ni network kalu si kan wa fe ma so pe ko kuri che
2: mu fe gbadu network mu mi ni
0: eh gbe se gba fun aloda be se gba fun aloda eyan ma fi were report e ni were la fi wo were
2: kondo gani wo fi wo were la ti ko yi wo fi were
0: kondo gidi ara congratulations Mr. Kazim 100,000 naira leje 100,000 naira leje so won ma pe yin laipe yi won pe yin laipe sego won bere account details yin bo se je ni congrats kondo won fi nwo were wala oye je la sori 200,000 naira eye bari ba ba mi de so yo moto so ti de an ba tin ri mo jala bayi e ti ma mo pe ina ti jo dori kokonu awon iko won ti de okay 081 lo bere 8646 80 number yi a pe kan le kan 8683 a pe kan le kan 7484 tun pe le ni 8646 sa jo mura won dani ni o connect egbe o
1: hello
0: e karo sa
1: e karo sa
0: akojumo sa
1: adugbo sa
0: ikani lagelu la tin pe yin oruko yin atadugbo te wa isa Mr. Najimuddin igba o le tin play cash e July okay July to koja lo yi bo e tin gbo ti pe o e kankan bi ara si na ni o kilo wa mu yin wole kilo mu yin wole ni July yen Okay, all right. Adubo wo le wa isa? Saki ogun oro ke. Mo ti gba ohun yen pe ohun awon eyan mi loke ogun re. Adubo wo Saki? Adubo wo Saki? Channel 2. Okay. Congratulations. Okay, you know, laaro ni. So 200,000 naira leje. 200,000 naira leje. So I mean, won ma pe yin laipe yi o.
1: Okay.
0: Won a beere details yin lati send owo yin si yin. So bo se je ni. Congrats. Oda. E take ami. Bo se je ni e laaro yi. Ba mi ti de o. Desoye omo to so baba ti de. E gbe ba mi sese sirun yin ni o ri mo nwo. Avise mo beni
4: abere
0: e kan din san
4: e te ke jidan kire mo fi pa laaro na mu de kini te ruru
0: to
4: wa lowo mi ise do ti finu gugu mo ya finu e ke
0: mo se ti abe ti aje ayin yi
4: ah sa bi ti ehuru mo le yo mo gunju ta da lo
0: e je elegun bi ta da lo
5: ko to ti ruru
4: eh o da be sabi ti aja aja se taja se taja ko to bayi
5: ti oro ma nu
0: bayi
5: sa ni
4: ah adura mu afadura jagun gba lori kini abonu roko baba awon mo ti to yi
0: ka olodun gbawo le je lai
4: iro awon ma balagba kan won to yi won ka bayi ni do okoto anujo woni thursday ko ni
0: ti en fadura jagun
4: won to yi baba kari
5: baba pelu go olodun e je ka se mu la mi ah mo na ya awon
4: ko ti gba o da ko ti gba
5: ko ti ta si ko ni
0: aja gbe ala ti mo la
4: so le he mo fe be na ni pe se o dalari baba oroko ni
0: mo ri 2030 ko le ye
4: eh
0: 2030 ko le ye
4: se pe ni adamo nu ke la jasu
5: se pe ni abadua
0: lo gbe ko le ye o ti set
5: owo ti o wole gan o le kan to so so nu mo owo ti danu akoto
0: 2030
4: emi go
0: ma ti se ke mo fi
4: ipo mo to fi phone na wa bon roko le si pe mo gbagbe adura tan se ti ti send
5: ani se mo fi dibo ni ngba se ke mo fi dibo abi mi ni wole governor losun ni
4: ti mo de emi gan de la pe adura awon mama
5: yen adura yen ma gba se ah
0: ti mo ri mo so
5: adura ni se agbara ko
4: different ma ki se from the same ile o ra ki se from the same ile mo ko ro ma npo di okoto anun de baba mali baba on roko wa enikan wa pe ah baba on roko mama mama se baba isi a fi ni mo ba ri ta won eyan ro lo ki lo de won se to yi abon roko ka
0: ni an ba bere adura
4: ni won ni pelu ogun olohun inu de ka se
0: e
4: de ka se laipe
5: awon ya mi nbe leyin mi
0: e meji mo lola yen kan gbe 2030 wa
4: won ti so daro yi
0: keji gbe 2034 mu ni
5: ah igbeku gbe logbe wa
0: 2030 lo ma be
5: lo igbeku gbe logbe wa 2026 yi ni mo ko
4: ta wa si ti gba loya le
5: 2026
4: ko te ba ti pe abon roko te ba so pe osise kankan eyan loya ya e bere se agbodo gba owo
0: ta le so fun o wa di bo je wa ni kini kan
5: takuto gbodo meran ton ke wa so pe ala ala ni won lo de takute si
4: edu abe
0: awon de ala
5: ala ori nbe ni
0: abi o wa na
4: se se ma nko ko si kini yen boya ke change oko
5: yo won iko ko si number ni
0: number
4: e kan sim to wo yin
0: pelu sim mi
4: e raze
0: ba balu ti mo ri o ti set 2030
5: emi o ani mo ko 2026
0: eje wa lo mu ta ro yi
4: ile ti mo
0: ibi aye nlo ba mi deso yi omo to so ati awon ebi mo won won ti wa lori eti bayi wa tun gbe yin debe ibi aye nlo ti o se ni to ye yen tele tele ani e bu baba on roko so bo baba na lohun omo bi ti nlo
4: to da bi nko
0: ti ada ba on
4: baba mo bi tun lo amo de ka se
0: e ja so baba le ka tun gbo ta ro awon sele yanu to tun sele laarin ose ati omu okun re titi ago meji lo so demi ati yan pade ni kan ni ti splash 105.5 FM lori total lota auto lava ni ati jembe na titi gba na e ku ka

0: changing takes too far. Samfura. Aba pe ijoba o se nkan. Aba pariwo. A ma ri ijoba se nkan o. A kan lara awon araalu
1: baseje
0: ti won se nkan baseje obi ti so lerun. Won bo sibe, won yo erin yo gbogbo e. Bi awon tegbegbe titi guy tegbegbe si ti won se ti an so lekan ni. Iropo wu kun bi kankan gan mo.
1: Boya.
0: Lati pe mo si ri
1: la se lati fi dabo bo moto to ma le jabo sile sugbon
0: awon kan wa nbe won gbe won re lo lati ri owo si apo tara won nu e ta wa lo le bi eyun ijoba ni abaraalu
1: mejeji
0: won si ni oju lalakan
1: fi sori
0: awa na loju ijoba talakan awa na loju talakan ijoba le fi sori bayi o te ba re ni to nseru e te dake fe ko kawo gbera ko kan ya bi ndo ba kan ni to kan ile to mo po kan yin la bi oni kan wa
1: ani se o mo kini rim rim to ma gbe sa awa gbe sara opo
0: rim
1: rim to pe ko to olode ma ma lu pe ko le o gbele la re ti o fi ma koja lo sa dugbo na
0: okay
1: e wo
0: kon le gbele
1: asoma ra opo olon lo ni ko ya pe irin olon lo ni ni
0: fodu wo mo ti gbo kon le gbele yen ladugbo wa kan yin o ma lo wo bi ta sori
1: ah o ti o ti lo le ti mo
0: ah mi gbo kini mo lo to
1: olon lo ni ko bi kan wa na nkan ta jo wa ladugbo lo wa nle lori to ti diro mo lo ki gbe o jabo sare o sa lo ni tori adugbo ti da
0: won si wa gbe atun sora fun kankan na be ya mo tweru e
1: to ba fada yo
0: mo ranti ikan ti won ka mo o ti gun o se gun fence yen doke o lo ntu ina ta ma fi sori fence ele ya mo bo ene kan wa ri leni ah what do go ko lo se me kini kan mo lo wa ni o ya ko ma so kale bo to fo tin so kale to so kale bo se de sale tan ti eni yen ni ko mo pa kuru mo pe ko si bi to gba lo lo ni
1: o ile ti mo
0: o kan yo be lo ba n fi obe le okunrin yen lọlọrun lo yo
1: esuropa nida lo ba n laja
0: cctv lo mu cctv camera n lo mu yen then nikan na ni jowo ni awon ara mo tan ma lu kini pa se ma sa kini se ma po
1: sunapo
0: ladugbo o ti n sa bon se ni ladugbo tan ti ne ke ma wa mo kankan won ba kini ke meji meta kankan na ba bere si ko bom bobo pe ko ya ma tu eru e o sin tu eru lo ton won o di elomi tun nkan tun gbe gbarun fun ni eyin o ya su ngba ti o fi tu obe de sale agada lo fa yo fa everybody fun lugbe won ri mu dola
1: ibo bola pati o la ba pati tani o je kan doju
0: kan e wa je ka lo si ilu yi ni ipinle ogun ni ose to koja yi awon people yi won wa right won wa bere si sagolo san kankan kiri ilu won to sibikan bi won ti bi ori atan bayi won to nda mo bo ngba won de won ga yara kan mo ro pe won ti ma po pe we a mu sise we a se osu kan ni won
1: se meta awon ki de se osu kan a trailer no fi keru
0: ni won ba bere si sa kini kiri won si nsa won kojo ngbo jido kan won si mu kafta mi si moto yi kafta na
1: kafta na ni
0: na ba to gweru sinu e won to won ti to koda won ti nlo ni bagi kan jabo pa ti bagi jabo ki won rinu e na
2: won ba gba ori machine ati cylinder nbe
0: won si ti en to wa machine won se pa won le ko machine ti won ri machine mo bi e je tajo kan machine re mama ladugbo se
1: pe awon ido ni machine tailor
0: machine ran so
1: no ni mo
0: be kaluku se gba le je kaluku ba ri budu ki are
2: ori machine bi re e kini gbogbo lu ba ya
1: o cylinder na ba gbe o na ba
0: put o generator
2: ara no lo fe ma dun lenu yin o to fe pe ki mo na sori face ma I upload e ni ori kun to ta ba si do
0: content
2: I'll go on the media. I'll upload it. To be after one, and I'll see on Facebook. Cone Media e wa Cone Media lori Facebook yin te ba ti ri Cone Media nbe e lo wo e foju ara yin ri ore ore
3: wa yi pada ninu iwa ibi won ma
0: ori machine to eh ai olu cylinder na ti gbe ti e o ori machine cylinder gas cylinder ori gas cooker eh eh gbogbo e le o wa nbe e farabale ke gbo ẹja bẹ̀rẹ̀ sí tó gbogbo ẹrù wọn rẹ̀ bí wọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí dá gbogbo ẹ̀ tí wọn tún kọ̀ọ̀kan nù wọn rí generator odidi generator apasma neighbor odidi generator ó wà nínú tí wọn rí wọn rí àti mọ́tò ọkàn wọn sa gbogbo ẹ̀. Ibo ni a n ba ọrọ ilọ ẹ.
4: Mo ni batiri mọto.
0: Batiri mọto odidi bọ̀sùn owó batiri ṣé kìí ṣe tiẹ̀ ti bo ni wọ́n ti yọ batiri mọto rẹ lọ.
1: Alẹ́ ṣí ni
0: ẹ. Ẹ̀ṣí ni ẹ. Ok.
1: Látọ̀gùn state de mi.
5: Yéésù.
2: Eri ben yen opo gba la mo logun pe nkan sonu eyan lagbaja mo wa fo shop mi eyan kan awon ti won nji awon nkan yen o le je pa won ni won lo ta fun won o le ja wara wa laarin wa la won ti won lo ji ori machine ji generator ji nkan kan sugbon bi ta mo ri ta si niyan nigba kan ni apata lodo wa nbe yen ibi ti won fi ko mo kan si awon ausa ni won lo inu be yen gba yen se ni opo gba lati police station awon ti lo ko machine ta fi ki gan wa nibe ibe ni so opo gba ta ba nwa odo awon alalu ti o le ba ji nkan odo awon alalu ibi ti e ma fi settlement e lati ma
4: nigba to lo mu awon eyan ni eketa ti won de station gba tan je wo bi ti won ta si awon ara gbe na ni won lo ko wa ti won ta won ti ma ji ti ko
2: awon se bi apata si apata yen
4: eyin amadiyan yen na wa nsin
2: okay won si wa nbi kan mi
4: won si wa nbi kan bebe na ti lo ko won wa gba awon ko won de na won ra won kan die die gba lowo won gba to se ma pe ni ole ta wa
2: o ke ma se nikan fi se oro generator plasma di botanic kan to ran fi manage se
1: itakuta na won si ma ta
2: ita se bi gbogbo le re
1: o le ta n to ji lopo
2: gbogbo le re 0912370 8675 tabi +23481 4249 1006 mo fe ka gba ipe die
6: hello sir
2: mo fe ka gba ipe die lori
1: hello
6: dani de soye
2: ele nbe o
6: okay e ku she lu e mo mo se o ba ni roko gogo iko yin mo ki sai da ta kan ba ki ta gba kan yan
2: mo ti won
6: na eri e se sir en to ko gogo oro itan ni pe ta ba le ro pe ko kan wa yo pada wa kan eni to kan wa e wo la e wo ru awon kini bridge ye
2: beni
6: ti ẹni wọn fún báyìí lójú òpópó ṣáfẹ́ sọ pé a lè rí àwọn tí wọ́n á rí wọn nínú mọ́tò tún lọ́tún ló sì ni kódà kò jẹ́ pé lóòrù a rí mọ́tò kọ̀ọ̀kan tí ń rìn lóòrù so olùkọ́ báyìí ló yẹ ká máa kíyèsí láyìíká wa dẹ́ni ẹ wo àwọn tẹ́ ẹ sọ àwọn tó máa ń ra àwọn kinní lọ́wọ́ àwọn alálù yìí gangan àwọn gan olè àbí ṣé bí wọ́n dá nǹkan tí ò dá mọ̀ ṣùgbọ́n sọ́bìnrin sì ní dádọ́dọ̀ wọn wọn á wo gbogbo ẹ̀ tọ́dẹ̀ mọ̀ pé sí ní dá yìí tuntun sí ni tó yẹ kí àwọn ọlọ́pàá kan máa ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ọbẹ̀ yẹn wọ́n ní agbébo lájà ò jáde
2: bí ẹni
6: tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọn ò bá rẹ́ni tí àgbà lọ́wọ́ wọn àbí tó di àkóbá fáwọn gangan wọn ò ní rà lọ́wọ́ wọn mọ́ àwọn tó dẹ̀ ti mọ́ ẹ kú ètò.
2: Ẹ ṣe pọ̀ àtàkọ́kọ́ ẹ ṣeun ẹ kú làákàyè 0912370 8675 àti ń lọgbọ́n ẹ ti pẹ́ ẹ jẹ́ àtún lọ gbọmọgbọmọ. Hello sir.
6: Ẹ káàárọ̀ sọ.
2: Ẹ kú ojúmọ́ bá mi.
6: Ẹ bẹ̀ ṣe ẹ fún ọpọlẹ ọkùnrin níjọba.
2: Àmì sà.
6: Ẹ máa rí gbọ́n gbogbo gbà.
2: Àmì sà.
6: Ilé iṣẹ́ lágbe lónìí jóná lágbe ọlọ́run yóò máa tẹ̀síwájú.
2: Àmì.
6: Orúkọ tèmi ni Ọjí ọmọ West láti United States of Ilé Tuntun Academy.
2: You're welcome, sir.
6: Bẹ̀rẹ̀ sọ́nà kó máa ṣàánú wá lóyè mi.
2: Kọ́lọ̀ máa ṣàánú wa ni. Kí ìgbésẹ̀ wo la lè gbé láti dẹ́kun irú kíní ni?
6: Kílẹ̀ rò pa àlè ṣe. Gbogbo ẹ̀dùn kan ni ìjọba máa rí. Ẹ wo olùkùnrin tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn. Kò sí bí ọtí wọn máa ṣe kọ́ yẹn sẹ́nìkan àbí kò ní èèyàn kan sí méjì ò ní máa ṣe kò jẹ wọ́n gbà kankan. Wẹ́ ọ̀dọ̀ mi kọ́ lọ́dọ́ ti ń ṣe kò kàn mí mo lè máa kọjá kí ni ẹbí tó ń bàjẹ́ yẹn mọ́tò ló ń gbabẹ̀ mi ò fún ní mọ́tò. Àwọn onímọ́tò ló ń gbabẹ̀
2: onímọ́tò ló máa fẹ́ ẹ
6: wọ́n tẹ́ lẹ́nu mọ́tò onímọ́tò lẹ́gbẹ̀ẹ́ orí bíjì ló ń bàjẹ́ ìsàlẹ̀ ni wọ́n ń gbà àbẹ́ tó ń gba ibi àbẹ́ tó ń gbà bíbí ìgbà báyìí tí kò ní kọ́ ẹ̀dúnwà sàlẹ̀ ni. Kò yẹ kó máa rí báyìí.
2: Kí ni
6: ta ni ṣe? Tọ́ba ti rí nǹkan tó kù
2: if you see something
7: Say something.
8: Say something out.
9: On ta le ti government le se ni pe kan ban di awon people ki se je ti ban sa ti e ba se
7: kan si awon alalu won
9: ti government o ba ban di won bi o se ma lo ni je ti e to awon people a kan so pe you see something say something won ni baba baba igbejo abi o se ma pe won baba ni igbejo sa baba sale o awon people won dede ma ji satan se yen ngbe je wa mo pe to ya mi le ni pe yo ba be nu awon people
7: yo ba n be nu
9: won yo ba n be nu won so won won po o si adugbo se
7: ko ma se pe yo ba gan lo nsa gbode gba e
9: awon na ni mo so pe won ni baba sale aha so to sele ni yen se won pe bi na ba goke odo
7: bi o ba la won
9: ko ni goke odo o to sele ni yen baba won la won baba sale ngbejo ko wa sadugbo te bi ti won se ti won si o
7: si
9: adugbo te de ti won ni ti won ni sinbe so o e mo ko ko won gan ti sapejuwe ti won je so condemn so bo ni won se ni condemn ni ole bo ni won se ni condemn mo to mo to
7: ayo condemn ayo condemn
9: eh so o ko tan je gan ti sapejuwe won so won ti ti joba ba to banji won in case ta ba gba mu ka fi sewo igbere so e ni pe gbogbo nkan yo ma deku abasaja tin gba iku se
7: e seun e seun e ku o ẹ ṣeun ẹ kú òun àsìkò wà fẹ wo ṣe ẹ bí a túra ká lé ni jẹ ká lọ sọjà ká padà jẹ ká lọ sọjà ká padà tá a bá padà dé a ṣe máa gba ìpè ògbọ́n àwọn ẹ wo ni ṣe àwa máa gba gbogbo ẹ̀pọ̀ lítà.

ma fe ka se bayi eni ipe ti e ba se ma pe lori ti awon onibola ta se ati whatever mo fe ki apari ewo ni nse na te ba gbo ewo ni nse ta ro itan a wa pa gbogbo pe mejeji po understand e je ka se beyen e je ka se beyen ewo ni nse la re re o

0: ti tan lori ofe ati ma gbo mi lowo lowo je n kokko so nkan kan fun o o se mistake bo se n gbo ikanni lowo lowo bi o ba nidi ikanni mi lo ma gbo olodun to je ko ma gbo ikanni oluwa fe fa nkan o fe fa n to dara jade ni je n kokko wuri akoko fun o mu soro yi gbogbo bi won ti tilekun anu mo gbogbo alagbara to domo re duo gbogbo lekun ilase yori ti won ti mo loruko Jesu oluwa baje gbogbo majemu okunkun eyi to daye re duo gbogbo eyin idile eyi ti won da duo mo wi loruko Jesu oluwa tu yin sile gbogbo eyin te n saisan lowo lowo gbogbo eyin te n saisan lowo lowo mo lo ki enikan ni UCH mo wa se mistake mo ja sinu ward kan mo wa ri ti mama yen pariwo oluwa o gbowo lowo mi ko fun mi lalaafia eru ba mi o mi jade loju mi iyen lowo sugbon ko lalaafia owo re o de lalaafia re ra awon kan de wa ni rupo bayi looto to je pe alaafia nje won niya gbogbo eyin te wa ninu dubule aisan kan gbiyanju lati sami nibi to wa yen to ba leyan tin saisan lowo ba sami o gbogbo eyin te n saisan lowo mo wi loruko Jesu oluwa mu yin larada
1: amen
0: oluwa ni kin gbadua fa won alaisan daada lori eto loni tori nti mo ri ni last week yen o deru ba mi pupo mama yen ke Olorun gbowo lowo mi o so to e meje kan fun lalaafia owo yen de lawon kan fe para won le lori ti won wa ka tori owo yen lawon kan wo pe amun o ba ma lo kojo odun marun o te won lorun owo yen le nikan ni to de mo value alaafia alaafia yen ni wo kan de ni to de mo yi e o mo yi bo se sun to kigbe awon kan mo ye minute to wa nu hours won laju sile won kin rorun sun gbogbo eyin ti alaafia yin di fiafia lowo gbogbo eyin ti won so alaafia yin mole mo wi loruko Jesu e lo ri itusile
1: amen
0: e lo ri itusile
1: amen
0: e lo ri anu gba eyin to n gbe anu n gbe oluwa fun yin lo mi anu mu je ajo gbadua lola eyin te ba leyan ti o ni ipenija kan boya mu foto ebo suri oke lola ko wa gbadua fun oto ni keyan orowo na oto ni ko ma response treatment won le ma toju elomi ko rowo na ko de ma response mo ranti boda wa kan ni aisan kan mi ni daruko ti ma daruko awon eyan ti mo aisan yen won na wo gan won se surgery won na bi 40 million nigba ta aisan yen gbowo tan lo to gbe mi gbogbo agbara to ni ka aisan aisan to gbe aisan pamo si ola to wa ni ka aisan yen o gbowo tan ko to gba emi mo wi loruko Jesu ina kolu mu foto alaisan to ba ni mu bo lori oke lola mu bo en to ba de si lori ofe ati le wa darapo mo mi iwo ta ye re ni lo anu darapo mo mi je ajo gbadua on kan soso ti mo gbagbo nu e laye yi on ni adua because prayer is the key prayer is the master key je ajo gbadua lola ni felele ni challenge je ajo gbadua gbiyanju lati bi kibi gbiyanju lati de challenge to ba de challenge bere iyana felele wa ra won lokada nbe so fun won pe odo wuli abami lo lo won gbi e dodo wa enikan ni sa lori ofe ati peyin be ni o lori ofe o le pe mi lati sin bi n ba ti ku lori eto titi wa go meji la kan ni gbadua fun ma gbadua fun enikan ni se ton ba wa lola so ma ri wuli wa lori ofe ati ri wuli bo ba de be lola a jo soro one on one ma so ma gbadua fun one on one sugbon darapo mo mi awon ise woli kan lo lowo ti o ti pari o awon to ti darapo mo wa na ti jori ofe ni last week moto meji la si ti awon eyan ri iyanu eyin te ba n darapo mo facebook wa e ma ri moto meji la bless ni last week awon eyan surire ogun awon eyan de nse nipase adura mo wi loruko Jesu wa ri anu gba o le pe mi o sori ero ibani soro yi 070 39 39 54 54 05 05 59 070 39 54 05 59
2: Ẹṣeun.
3: Yes sir.
2: Ẹ̀fúnrẹ́bọ̀
4: baba.
2: Ẹ̀fúnrẹ́bọ̀.
4: Wọ́n ní.
2: Ẹ̀fúnrẹ́bọ̀.
4: Ẹ̀fúnrẹ́bọ̀. Wọ́n ní ẹyẹ tí ó dorí kodò.
3: Bí
4: àdán. Mo ò tí ì bí.
3: Yóò pọ̀ ẹ̀gẹ́ ni.
4: Mo ti bi yen. Yo ti yen. Yen pe ile ise multi stream tm limited. Ile ise ti o fe gbinoju bi ti won. Baba. Ko ti wa. Oda fun anfani en te ngbo mi fun gba koko. Oruko mi ni Joel Onyema tawun yan mo si Efrebo. Seri gege mo si ma so emi o ki se eyi je eyi o je. Emi o de ki n po lowo oja fun awon eniyan emi n po lowo nkan to temi n ri afani nbe ti mo le fo ti mo le toka si pe o se mi ri se mo ke eya ko wa te pe te ba fun won ni nkan pe o fe ta nkan fun won tabi yo be pe so se ri
2: a kini budget di ko
4: won so emi o ki n ba yan po lowo oja emi n po lowo emi n po lowo nkan temi ni iriri e la koko ni pe ile ise awon lo ni egbogi ta npe oruko ni ginger herbal extract awon tun ni ose iru antiseptic soap se ri ginger yi elomi ma nsi mu elomi ani abi ginger ni ko nku lo si bode tabi lodo ya kini ko alagbo ki nse ginger ko de si ero ginger ninu ginger
2: okay
4: e ri pe bi mo se pe o da bi ngba ti won fe se de china chincha
2: China
4: ko lo ti wa sugbon oruko asami e ni
2: okay ati pe ginger ti bi si
4: tatale
2: ola tale
4: ko si ninu e o
2: g
4: sugbon ele temi npo lowo e j ni
2: I
4: n j a
2: yoruba ni o fi ko
4: so elomi a be pe ki wa lanfani to nbe ninu ginger ti mo tin paru e lati bi odun meta seyin yi emi ma so fun yan pe e wo e ma ja ma soro po ju nitori won ni ninu iwe kobo oro po nu e
2: emi
4: 1000 man ibi ni so ni pe eyin te ti damu lona ko tabo mi nipa aini ilera kan tabi nitori aisan kan e ti wa nowo e ri ona abayo lori aisan na emi so pe eyin e dojin jawo emi ti mo soro yi emi go fura mi testimony mi ni
2: yes
4: tori emi ni nkan to nda mi laamu ngba na ti mo pe ngba ti mo wa lo jinja o wa da pe ba jinja yen lo fi sibe leyin na ile ise wa ni awon o ki nda yan da bukata pipe te ba ni ilera pipe ton ti o ba sowo lowo yan alafia ti yan ti ri tele hun o pe o se je ko sonu
2: iru e iru e ti wo ni so le nkan Oluwa gba owo ipo fun alafia
4: so mejeji ni ile ise wa wo pe mejeji lo se pataki pe kiyan ni alafia ko tu owo tu nbe ko tu owo tu wa lowo e
2: ko ti e tin to jani laya bi ai lowo
4: koda baba jaya ni emi nso fun yan pe bi yan ba ni fupa giga ni moju boya eyan ni fupa giga loni o wa sun moju ngba to ma ji la ro ijo keju o wa ri alert 1 million naira
3: baba a ko mbe
4: seri fupa hun yo lo le fure lai logun
2: yo kan di tun
4: pali seri emi ma nso fun e don tori to lohun e wo emi looto nko won Nigeria lowo lowo ba se wa yi o sugbo awako amo lara o
2: awaka mu e wo mo like awakan
4: amo lara be ni
2: eyin ko mo lara
4: be ni be I don't know be ni ona bayo baba iti ma fi duro de owo osu to pe ko ni ile ise ma nfo ni owo ni friday yen tun mo se pe e merin o da ko en go te to wa legbe mi o da ko sele seyin na o da e ma da lati o da fun idi eyo eyin meji mo npe fun idanileko ta se lola akoko ni pe eyin te fe wa ni ilera pipe I ogun yi o sise fun prevention o de sise fun en to ba ti ni aiso tele leyin na eyin ti pe eyin na fe ni eni lo owo pe ke na wa ni kuro ni kosi kosi ejo ni ola tuesday to ba di agomokola aro ola office to wa ni oke ado ani seminar be ti o wa ye lola again agomokola ni ibo ni be te ba tin bola tin mo le te bi ngwa te n lo si oke bola e koja ojo oke ado siwaju e tri le ko ap la port enye bola mi le ko e ko fono so di keji e tri signboard tun ko jinja sibe
2: opposite
4: n be ni teri te ba nbo agomokola ni seminar wa ofe ni seminar te ba to ade be jinja ti mo nsoro yi e la nfani ati to jinja wo lo fe te ba ru ko wa ku fe da jinja o wa nle te ba de fe da ko ile ise ke na ma rowo anfani wa a ko be se ma tete moke bi oga wa de se yo motocho awon not nganu sin number te ko Mr. Wambori 08024652215 etimu bayro oda etimu 08024652215 e magogwe arola agomokola arola yen seminar wa ofe de ni san sugbo owo te fi bere owo eyin le lowo owo te fi ra oja te fi ra ogun eyin le so we o e se o
5: ati ori lati mo ba ile karun awon joye baba soro pa let pa tetle jayori yi ks motels sadanka tawon full security for property and your life with full air conditioner for all rooms mini rooms standard room executive room with suite bakan na ni sibade ho lu wa fun gbogbo eyan to ba fe se nawo to ti gba odure eyan na kan so 500 people to ti executive hall conference hall tele lo fun training seminar lecture and other activities ks motel you can enjoy yourself family couple and your friends what are awon toke okun ks motel ni won lodge si bawo le se nfe si o nje tile ya bi toke okun pelu ote elerodo to mo kan ni balẹ lalafia ni ks bar ati awon kan panu lori sisi ti mu eke ni se soko soko tere to yaya takun leta konle ohun awon sisi wa fi da customer lohun aye gboko si nbe pelu security to ga yata are gbogbo lu ibadan o ni ks motel fi kale si ni total garden ibadan telephone 07073992996 tabi 08032513884 ks motel is the place that you can enjoy your life.
6: Ẹlẹ́ o ẹ̀yẹ èèyàn mi lé mbẹ́ ti mọ Désúyọ̀ Mọ́tọ́ṣọ́ pẹ̀lú òkútọ́ànú. Ọ̀rọ̀ tí máa ti ń ṣaráàlú èmi gangan ní ṣe. A máa dùn mí kí n rí nǹkan kan tó ń ran èmi gangan lọ́wọ́ kí n má fi lọ ẹ̀. Ló fi jẹ́ pé mo bá ti rí n tó ràn mí lọ́wọ́. Ìgbélé mi mú bọnu tí n fi jẹ́kẹ́ mọ̀. Ìkan tún rèé o, ẹ̀ ń ti ń gbọ́ jìnjá jìnjá jìnjá. Torí àwọn ètò mi ti pẹ́, èmi náà mo wà torí pé mo rí ipò wúlò fún mi. Bẹ́ẹ̀ ti gbọ́ pé mi ń gbowó ńbẹ̀, ó yẹ kẹ́yìn náà lè máa gbowó. Mo sì sọ fún yín pé èmi ò lóògùn ìbò mọ́ o. Jìnjá làṣírí bẹ̀. Nígbà tẹ́ ti wá gbọ̀hún, ó wù mí kẹ́yìn náà jàǹfààní tó wà ńbẹ̀. Ẹni mo ṣe ní kí n dáwo pẹ̀lú Multistream Limited tí wọ́n ń ṣe egbòogi jìnjá tí ń tọ́jú ara tí sì tún fowó sí ni lápò. Mo ṣe ẹ máa bọ̀ nígbà gẹ́gẹ́ òkòtó àánú ẹ̀jẹ̀ àjọ mọ yé jẹ èmi ń jẹ ńbẹ kẹyìn náà lè jẹ torí ẹ mo ṣe pè yín pé ẹ̀jẹ̀ àjọ mọ ṣe ní gbogbo ọjọ Wednesday gbogbo ọjọ àlárúbà àjọ mọ pàdé látàgo 12 jìnjà àmọ ni wọn ń pè ó sì ṣiṣẹ dáadáa àwọn tó dáa mọ òye mọ bèrè wọn ò sì yé mọ yọjú ibi tó ti dùn ńbẹ nítí à ń pé adé ò fi bí korokoro hán mọ kìí ṣe ti dé sórí ọmọtọṣọ o òkòtó àánú tèmi ń ta níbi tí mo bá ti rí òye mo gbọdọ pàkíyèsí kẹyìn náà máa bọ káàdì ẹ tèmi ń fi bí kòkòrò hàn mọ. Wọ́n ní bí tewétewò 84 ló wà nú ẹ̀ 76 kọ́hún ẹjí máa bọ̀ kẹ́ wá gbàgbọ́ yé ó níbi tá a lè sọ dé lórí fọ́nrán ni mo ṣe ní kẹ́ máa bọ̀. Gbogbo ọjọ́ Wednesday ní gbàgede òkútọ́ àánú nínú KS Motel Total Garden Agodi Ìbàdàn gbàgede òkútọ́ àánú ẹ wá máa pàdé Multistream TM Limited ní gbogbo ọjọ́ Wednesday wọ́n ṣàlàyé bẹ́ ẹ ṣe lè lo fún lera àti bẹ́ ẹ ṣe lè mówó jáde nínú ẹ̀. Adéṣúyọ̀ Mọ́tọ́ṣọ́ ń pè ẹ má ṣe lágbọ̀ngbọ̀n tínú o kẹ́yìn náà lè máa jẹ ibi tí mo ti ń jẹ ni. Ẹ pe nọ́mbà yìí nọ́mbà gbàgede òkútọ́ àánú gangan 07081674433 àsìkò ṣẹ́ nìkan ni o 07081674433 tàbí kẹ́ ẹ pé Désúyọ̀ Mọ́tọ́ṣọ́ sórí 09023760575 ṣe ẹ gbọ́ dáadáa 09023760575 tó yẹ yín a mọ̀ pàdé bẹ́ẹ̀ bá ti wá irí bẹ́ yóò jọ sórí wa ni.
2: Ọjọ́ Wednesday ni kẹ́ pàdé Ọláyinka Ọláyinjú ní gbàgede òkútọ́ àná. Ọjọ́ Wednesday ni. Thursday náà kọ́ ni Baba Mali. Baba Mali Hotel ni Thursday. awo ori to ma nko
4: yen nkan kunle gan loni e ma je pledge ta o ṣugbọn olumide awolowo ode eja nla lo bo somi olumide awolowo lo wa de so seri la awon nkan temi gbe dani ti mo se ma nso pe ni gbogbo igba ma wo wo girigiri ma wo wo kia kia ton ba ni ko se to wa ni o se to to to o ti se koja nkan ton ni ko se o ti yeyin ohun ni pe anything ni fa ma wa ṣugbọn ton ba so fun pe business yi o free ni yes free ni o se ki n se ijo to ba se yen na lo ojo keji lo ma bere si gbowo o n lati se de certain point tori agbe agbe to ba gbin agbado ki n se ojo keji lo ma kere o ti ni ye ojo ose osu oyinbo to wa se phone mo so fa awon eyan kan nu group mi laaro pe wo bi gbagbe pe o fe gbadura pe ko lohun bless ye olohun ti bless ye already lo se ran mi si e gbogbo nkan lara nkan ti a nse yen app ti mo ni a ma nfe se rin yen gbogbo awon to ba se daada mo ti so fun won nu group laaro yi won ti create wallet won tori oni ni first distribution won gbogbo ise to se
2: mo pe wo loni
4: won pin but won ma ko gbogbo nkan ta se to ti wa ninu apo osuwon wa ta nfoju ri yen won ko sinu wallet wa to e pe to ba fe ta won so fun wa ngba ton ba distribute ton pe to ba fe ta o le ta o le se bayi o le se bayi pelu e se mo pe iyen ti fi han pe bi pe won fun yan check niyan gbogbo ise to se o ti wa ni kawo e oni ni first distribution yen idi ti mi ise kin daruko ohun ni pe tin ba daruko emi sanwo radio mo re ko si moto ṣùgbọ́n tí n bá dárúkọ ìwà lọ gọ́gù ẹ̀ wà lọ rẹ́gísítà kí ni géèmì tèmi nígbà tí mi ń ṣe iléeṣẹ́ yẹn èyí tí mò ń jèrè lára ẹ̀ tó yẹ pé vendor ni mí lórí 45 tó bá san 300 naira náà fún mi òun ni prosper naija ni mo ṣe lè má dárúkọ ẹ̀ torí wà ti rí orúkọ mi nínú àwọn vendor ńbẹ tó bá ti click app prosper naija yẹn wà á rí mi as one of the vendor tèmi ni pé kàn click ó máa gbé wá sórí whatsapp mi máa send account number sí ẹ wàrà kóòdì lọ́wọ́ mi ọ̀tán ó ti yẹn now nínú business yẹn app tó jẹ́ pé lójoojúmọ́ o iṣẹ́ ló fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n iṣẹ́ kì í ṣe àṣelàágùn nínú 24 hours tó ní lójúmọ́ lo 15-20 minutes kàn fi mind kàn fi wo video àwọn video ads yẹn ọ̀tán ma sori emi wa ri pe ijo to ba ti send message si mi ri mi o ki n chat elekeji ti ma ti send message to ma gbọ si e mi o ni chat eyan le meji scammer lo ma ni oya o da e le se bayi I don't do it to ba tu send nkan ti o kan mi lowo kan mi lese si mi ma tu block e yeah because iwo lo need emi emi o need e lati sori re owo e lo wa olohun ti rin mi wa gege bi John the Baptist to kede pe Jesu nbo kini kan mo odo oluwa kini kan o wa ku sowo e lati gbe igbese igbese yen ni pe ko darapo mo WhatsApp group Olumide Awolowo lori WhatsApp ma gbagbe mo n fun awon eyan ni bonus link lori chat app kan to dabi WhatsApp to je pe o post nbe o like o comment o share o se gbogbo e lori status won ma fun eni coin star to ma di coin to je pe nigba ti won ba pe 1 million yen na won ni won ma bere si she withdrawal wale
2: bawo ni ki won se link
4: 15000 naira ni
2: okay
4: leyin tin ba ti send o nkan to ma gbo si e to ba ti darapo mo mi ma wa fun eni free app yen awon to pe njo Saturday gbogbo won mu fun ni free app yen gbogbo won patapata ni mo fun ṣugbọn eleyi mi ni fun e lofe wa ko showo wa darapo mo WhatsApp group mi ko to di pe o join mo fun e ni link yen to ba ti sanwo lati darapo mo mi bawo lo se fe se 080 mi ni lo number ti bi yen ma fun e number mi o ti ye 080 59 57 87 87 89 080 59 37 87 49 John tori olohun to ba ti wa send the message ma send the prayer point si mi business line ni kin se prayer line ni o ma send the ogba 25 kini kan gig si mi ma shine blocking ni o 080 59 37
7: 8749 olumide awolowo loruko mi save we ko to chat mi e seun
8: okay like mo so fun yin e je ka pade to ba di bi ago kan lori Cone Media lori Facebook Cone Media lori Facebook e je ka pade to ba di bi ago kan igba yen eyi ti ariwo ni aro yi a lo ma wo a ma to ba soro lori e igba yen ade soye omo tosho ni mo nsun bayi mo fe de gbagede ti M1
9: Eku dede asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kan ni ba nfe de kaakiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alafi ara wa ko se ni de fi afi akunle fagbe oruko temi eto ti mo mu wa fun yin leni ile ise M1 Naturalist Care to wa ni Temidire Bus Stop ni oje nle Ibadan awon ni won se onigbowo e se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gba ni abi beko eyan se afarabale odiduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokko doju oja na leyin gba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
10: Tun ba lo rayo wa nitori po lowo lowo tun ba tan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun din se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede inu lo kan yara re o Venetone cleanser ni ko semu agbanugbade fogede gede ara danu Venetone jagun labi panko pe ore ara tomode taba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe Venetone cleanser atejese Adan bi korosin Venetone cleanser kiki degbogi ti o lo tinu la fi se o ti wa ka kiri le taja ogun jake jado le Nigeria a si nwa alagbata fun Venetone cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ile ise M1 Naturalist Care lo se Venetone cleanser ohun laye tun lo
9: e ka pada lati oju oja yara odun ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese n gbo wa fun gba akoko e ba n daruko yin lekun rere ati oruko
11: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin Joy Adekunle Adejare oludasile ati oludari ile ise M1 Naturalist Care Limited
9: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
11: ah bo lawon yen gbe bo na wa to na se ba le ategbo se
9: won lawon ti won wa nbe ni isin pe won mo
11: oju fun awon kan ni mo won se le lo ile ise M1 Naturalist Care Limited aje okan ninu won
9: lara awon o ni mo nipa ba se gbe yi ategbo
11: o san ju wura ti fataka lo awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita Orisegun Adekunle en to ni ile ise Emi Ola Naturalist Care Limited
9: ojogun
11: ba ni
9: o yato sawon ti mo gbe yi
11: akan mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mo wa
9: gbe mejeje papo
11: o wa se
9: o fa ti Emi One to fi yato sita won yoko to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe ah se natural care lawo ayi ni abi ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e ka pare
11: se ri o ogun aisan lo wa o olodun lo le mi ti mo le so nipa
9: o ti ye mi o ti awon ara ile e wa je amu leyo kokan bayi tori asiko awon aisan wo ni agbare ewi ategbo ti ile ise mi won natural care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
11: se ri orisirisi nkan ni a n toju ni ile ise wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
9: iṣan àti egungun ta bá sì ní ká gbogun tó gbára wa ero
11: nínú ètò tèmi ẹ máa máa pè mí ní ìyá sọpanu
9: ìyá túmọ̀ sí pé gbogbo ẹni tí ẹsẹ̀ àtapá wọn tí iṣan àti egungun ò ṣe dáadáa
11: a fẹ́ yànnànà kí ni àwọn ìṣòro tó ń ba egun wa jà
9: egungun àti
11: ṣara àwọn ìṣòro wo ló ń ba iṣan ara wa jà báwo ni méjèèjì ṣe
9: ló ṣe wọnú ara wọn
11: àti wípé kí ni àwọn àmì tá máa rí ta fi máa mọ̀ àti
9: tí ìṣan ara bá daṣẹ́ lẹ̀ kí ni àwọn ibẹ̀ náà máa wá gbà wọlé mà iṣẹ́ kí ni iṣan gan ṣe inú ara gan
11: iṣẹ́ rí iṣan wa ó dàbí network tó ń gbé ẹ̀jẹ̀
9: káàkiri gbogbo part of our body
11: òun náà ló ń gbé oxygen káàkiri gbogbo ara torí náà iṣẹ́ alágbára
9: tó bá ti lè daṣẹ́ ló báyìí gbogbo nǹkan ò ní ṣe déédéé
11: mọ́ ṣé wá rí kì í ṣe ara nìkan ni ó ń fún ní àwọn nutrients tó ń fún ní ẹ̀jẹ̀ ó ń fún egungun náà
9: ohun
11: tó bá ti ṣe tí iṣan tí ò ṣiṣẹ́ dáadáa o ma affect awon egungun wa
12: awon egungun no ni se nto ye ko se
11: bo se ye ko se se oni gbe awon nkan agbe mi ro ateje se
12: ate ibi to ye ko gbe lo
11: ni gbe lo si ibi to ye ko lo igba to ba de ti wa ri be a ri pe ibi kon ma ma ku
12: won lo ma nfa te yo ni ese ti ku apa ti ku
11: e yo bi ko
12: e flow gbo nko de bi lo ye ko de
11: e ma ri ese lo mi o ma tick o ma da bi pe skin yen o tun bo ni
12: ko ju
11: ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokoko bi pin
12: a ma wa mbi ese
11: bi lidu a ma gun lese ti bi gba to ngun elomi ese yen a ku ti pidi to pe bi bata gan jabo lese
12: ko ni mo
11: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon un to yato si pe bo se ni fini yen egugun na bere si ni san egugun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi ani lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yan ti hook
12: ko ni se bo se ye ko se mo
11: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni e wa so pe mama re awon nitori pe nkan to se won bo te ba egugun lo na lo ba
12: isan lo
11: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iru ni o
12: owo yo je mo eyan
11: ko je mo eyan
12: ba ti ba di e lo ojo mi niyan
11: so je ba ti ri awon irora enu rikerike yen ni awon joint wa tawon eyan ma pe ni arthritis tabi irora enu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa jadi sister ko tete boju to ara e phone number mi 08030415533 08030415533
12: Hello. Mi awon yen ba wa kefin iru awon nkan te tin salaye ninu agbara won aba won aisan mi na ona wo won to ba won wo sese ti won fi dodo yin
11: won so pe ka ma fo to ndu wa
12: won wa aso
11: won tun so wi pe tin oba tan laso
12: e je o tan le kan na
11: to ni opolopo lo te ko ti nawo nawo nawo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa e joju si wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
12: oje nle ibade oje ope meji nle ibade
11: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
12: owo perete na
11: e ba ti pe number mi 08030 08030 340 51 51 533 533
12: e ba
11: ti bere bere yi ke nipa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu result e dani baba yin wo ki se so ate gugu ni ko la ntoju ni le so wa orisirisi ko la ntoju okuri si o le se eyo dada ni suru
12: orisirisi eyan ara le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba nso nipa pe eyan fi ewi ate bo se toju ti won e to yato tori won to fi mo ti ode oni won to fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temidire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni badada bi ke mo pe ero bani soro ti won fi le ewo a tun mo pade won to a tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbodo ruko temi aisan ko ni fi agu are emi ati ko ni bi se bujoko
13: ero ma wa o eda giri ma bo o sile ise mi wa n to kale sojele konile ogbo kale jogbo e so fadan korofo be bele ise mi wa naturalist care limited ti kale ka soje olorun lo kuku diri e wa fakuko ti wa gbogbo ogun to n jade nile ise mi wa n pata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode loni ranran awon akose mo se nbe ni kale faye wa ara awon fi to wa leti wi pe anfani nbe bu gbogbo adote eniyan kankan 50 ti won ba kankan de lojumo atara sasa ma bo ni ajoke plaza ni dojuko finish station to wa ni temidire oje ibadan elo elo wa 08034051533 emi wa lo so wi pe a ni faisan sodun o
14: Oyinlagilu FM 96.7 ẹfọn lọdọ alántakùn ló ní poro owó pátákó kì í ṣe gbé páálí tó bá jẹ ti àṣà tàbí dè lágelu 96.7 FM

0: tun ku dede asiko yi ni gbogbo bi e tin lanfani lati mo feti gbeyawo oro gudugbe royin on la tun se be gbe kayin mo le o losan toni lati kan ni lagilu 96.7 fm ile fun bala o felele nile ibadan alagbala oke lati je ke mo bi nkan tin lo ni ayika ti ayida yin opo gba bi abanka awon royin gudugbe elomi ani ifunpa awon fe loke amo sa o ke se wi pe an se leyi lati gbe wa lemi gbona soke bi ko se wi pe lati je ka fi oro loro ka fi si ari kogbon ko mo ba di pe oro ara wa ina la mo fi si ari kogbon o a tun se be gbe kayin mole losan toni ta si mo mu leyo kokan ejeji amo sa o awon agbabo nile yoruba awon baba wa moni moni awon baba wa moyan moyan won ni bi koko ba nfe ni lefe a ki ba won je ori modo bi eyan ba wa gbianju bo ba jori modo ko gbianju ko mo lo si awujo ponpo bo ba ba won lo si awujo ponpo ntoku ina ni ko mo won ara re tori pe imo won ara ni eni mo leki ogbe ni abide mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe titi a mo se loju ale se gbagbe wi pe be tin lanfani ati mo gbo wa ina le lanfani o lati mo gboju ayo wa ni gbogbo itakun ba ni dore gbogbo social media platform ni osan toni nigbati a mo mu awon kini ohun leyo kokan ejeji losan toni bi o se e wa je ki n kokko mu koko akoko ninu iwe royin the guardian ni ahin ibi ton tin sala yoro wi pe awon eyan ti won je arinrin ajo meedogun ototo won ni na eni won jona koda deyan le damo nigbati won pade ijamba oju popo ni ipinle Niger ani gbo awon eyan meedogun ohun ni ijoba abile mokwa ina ni sere la ruri ohun lo ti sele o ni ipinle Niger
1: e ka san la kotun ni ayin ikani la gilu fm oke to gajoki ile fofun bala o felele nbadan ibe la tin kasin gege bi oro agba se mi tun leti le kan be se nbo wa kete kete e ma teti lati gboju o wa live and direct lori facebook la gilu 96.7 fm oke to gajoki nibadan nibe la tin ka tin teti si wa tesi lori ofe ati mo gboju wa bakan na esti wa mo ipin mewa nse le nju agboletile ara etile na ngbo won pa mora ni adura wa ni wipe aburo aye o kere o pe ko ni je ipin eni ko kan wa eni ti aburo kan ti o wa kan wa ogun yin ka o lori fesan jele ko na do eni ko kan wa o e ka san gudugbe royin la pe lati ikani lagiru fm timi tayo yin ladun aburo lo ko mi eje a pegbon ka ba pegbon jini jini bi eni ojoramu aburo to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu atin atemi ani fakakan je ko si ni jebe ko ni tale wa o loni to je oju aji adua wa ni pe ara jije won wa ni lowo a ni lorun gbese ni jebe bi o si gbese o si da la ki si omo aya ara o a ro sun rere loni to je oju aji e je ke mi no fi ni akuri akoko e to nbe ni waju temi o to n safomo wi pe ile ise olopa le wa Nigeria ti jerisi wi pe awon afurasi ajinigbe meta ototo eyi ti won ji awon akeko ile eko gbogbo nse ti gateway ile wa ni sapade gbe o na ni won ti kapa mo bayi nigbati awon ati awon iko alabo ti won jo bere si sina ban ya won ti ota bo si njade lodin leso iroyin bo lori e lekun keke o
0: oda iwe royin daily post na lo ko gudugbe royin eleyi o ipinle eko ini royin ohun si gbe mi lo nibi ti won tin sala yoro wi pe awon afurasi omo elegbe okunko kan mare ti won ni won ti mu arakunrin kan o ti won ti lu tititi emi to fi jade lenu re latari bi won ti ni won wa ero obani soro kan eleyi to wuye to si fusun ngba won ni won mo wa pe akata re nla won ti ba won ni titi ti emi fi bo lara arakunrin ohun ele ti n pe ni ogbeni asisi iyan lu
1: o da okan re to nbe waju temi to si n pa lowe wi pe obi bi mo fun ni ko pe ko mo pa ni imo si won ni kani mu
0: ogun
1: wa se bi en ta wa ni pe ko fe ni loju ata lo fi enu
0: eyan
1: ta ni ko kini leyin
0: ofegun
1: owo eni aba foro lo o tun wa je olori alaruka won pe obi nkan re to ruko re nje inu sincere ti won fi esu kan pe ogun oko re pa ruko ti nje inu sent iwa oji temi fi bon lara oni tohun ni ijoba abile obingwa ni ipinle habia iroyin boro lori e lekun keke punch ohun lo gbe ta o fun toso oni
0: ko ba oke ko saanu eni ni iroyin eleyi ina ni iwe iroyin the punch ko o to si wa lati ipinle edo nibi tan tin sala yoro wi pe awon agbeban ina ni won mo ti gbemi lenu enikan ti se adari agbegbe ni ijoba abile ovie notice ni ipinle edo won le ni ohun eni odun marun le ni 85 years old ina ni won pe agbalagba na o
1: o da be okan re ti o nbe nwaju temi ki eledumare ma je ki abiamo ko foju sokun mo
0: mi
1: ina mo wa kere opin nigba ti aye ba nje aye ti igba nje gba koni je ipin eni ko kan wa ile ise olopa ipinle eko o ni won ti jeru se pe akeko kan to nko nipa imunfin yen ni Nigeria Law School toruko mo na nje Faith Alayede in lo ti dagbere faye bayi leyin ti won pe o bele latori ile alaja merin ile to wa ni ayika ile eko ni Victoria Island leku won ni akeko yi lo je ni odun metal ni ogun iroyin bo lori e lekun keke futo san yi
0: kini ba sele tori olohun
1: to kolon ko sa
0: ni won ti ni ire pa ki bi mo re bi obi ku mo si bi kundo iwe iroyin daily post ni ayin gudugbe iroyin mi ni mo tun nawo gan ni ayin o nibi tan tin salaye oro wi pe awon osise ile ise omologun orilede Nigeria eleyi ti won pe ni Operation Enduring Peace won beri o eje koko yo won ni won mo ti se be pa gidina isi owo awon eyan kan ti je amokun sika ni ipinle Plateau won ni won fe yin won bale ti won si gba iban lasa meji ototo lowo won o
1: eja tun lo tara iyen si ipinle Niger nibe o ni iroyin kan ti kan mi ku tun wi pe oro di pa he inu paka ti arun atahun yori o ni opolopo awon arin ajo fi koja o ni oju okukuna mo kwa si bida to je moruse nigbati awon olufe onu a ti won tu aya lowo won ni egbe egberun le ti won to soju ona ti won si di ona pa won fi onu a lori ikolu lemo lemo ti n waye latodo awon agbebon ni ipinle na ti se ipinle Niger e ba wa wa nkan se si e dabo bo emi ati dukia omo niyan ran to n jade o latenu awon to nfe honu han ni Niger
0: oda iroyin eleyi ti mo mu ninu iwe iroyin daily post ina ni nkorin wi pe baba rin baba nfo loke ba rin nile ta si nkoja lori omi obo oke mo je ka ko elesu lona ko ba oke ko mo fona wa
1: o mo ni ta ma ko ni gba ta n lo le ke o mo je ka pade won
0: ala mo je ka pade won awon fi mo pa yan ka pade won atawon ti an fada pa gbon ti le fi yan yan le mo le fese mo le fese gan pa yan
1: mo fi sinu eni
0: be ni gbogbo re pata
1: patapata
0: ni ayin na duna eyin nbolo se ka ke odin le ke o aba oke ti ba ti fe gbe wawa bi an fe se die wa ni won mo lo
1: eh
0: anabi ni mi really
1: be ni
0: anabi ti bo
1: ah anabi yesu
0: sanabi la gi ko se yesu bu ko eh ba je awon yesu mo ko nu kan ga ni bi kan nu bafu bi mo ko nu bafu mi bi
1: anabi ti ejo ko le
0: eh
1: be ma sise ni
0: lati bi kan si bi kan
1: si bi ga yesu ma ran lu lowo
0: eh so anabi sa ni orai
1: iwo
0: lo pere be o
1: be ni
0: gausu samani iwe ro ile libos ti ehun ina lo ko o won ni awon osise ajo lasma ni ipinle eko ina ti bere si ni wa gbo korokondo ipinle eko lati fikeli ofin bi awa kokan eleitan ni won ti mo koko o ko re o ti won ni o wa oko loju popo lagbegbe K2 ni ipinle eko to si fi oko ko lu enikan won ni eni ohun ese ka ye ese korun nlo wa sugbon gba ti an sati bani pe emi si nbe ni enu eni yi won ni na si gbedigbadigba lo ile iwosan mo sa o won ni eku to da yi le ti je da won si nwa o
1: o da be je atun lo taratara si ipinle Niger e ti mo ti dele kan o mo pe ikun mi alagbara sose ni awon apa kan ni mina ni oluru ipinle Niger o ba opolopo dukia to je omi lengbe milionu o baje ile ti won wi pe awon kan to baje yi o le ni 100 million naira over 100 million naira le ti won wi pe opolopo awon eyan to se nge laarin ilu lo so di align le lori na le lori mo o ile to n kaluku be si ma saki to se won abi ti won wo si bi ade o
0: o da je n fi ikun lodo temi o iwe royin guardian in law te si ode lo san toni to si di gudugbe royin won ni ile ise olopa nile yi mo beri o eje kokoyo won ni na mo ti se be ti won ti dola awon omo kekeke mefa ototo eleyi ti awon ajinigbe kan ti won pale mo ni kope kope koda won ni lara awon afurasi ohun eleyi ti won ji omo gbe won ni won ti mu won o te mo awon afurasi afini suweru kan na ni ipinle Abia won ni ko wa awon na ni won ti pale mo ti won si wo kiokio bi eku tobonu ba fun mi
1: o da be je ka tun mu mi ko yin papapa iroyin lo nsafo mo ro di mo wi pe awon meta ni 33 ti awon ajinigbegbe ni ipinle Samfara ti won je arin ajo adupe o to fini tadi eloku imo ti ibo oni won ti mire layo atalafia eleyi ti won ti ku nigbe kun awon ajinigbe ni ipinle Samfara
0: eh bi o se ewa je kagbera ka mo lo do boss clef boss olayinde
1: ba wa ba wa
0: eh be bayi
1: si
0: eh ba wa wa la so bayi si o ya si ba wa ja lojo ja

0: o le so toto won bo
1: eh o le papo ni ototo ni o samora won o sa ka
0: bi bi iyen le koko ja challenge to ba ku nbe ko gba ni garaji lo
1: ona yi hai ona abota
0: kaluku
1: akele
0: kaluku sa si kaluku se ton fe se nbe o wa sarajo
1: ona ona bi oku
0: eti ni yori
1: e wa ti pe yori in fe be omo re kini mu wa
0: bi won ni ko so omo re nu
1: bo si o je n fa be je manage omo re ko ni o wa
0: be be na ni
1: o fe yan kan so be be
0: e ka bo pada jare lati ojo
1: ja ise mu
0: gudu pe ro ni
1: na ni e fe mo tan ba bo eh a mo ja yin tan gba ta ba pari iroyin
0: gba so ko la
1: ati wa bere mi a le so yin lori eto kilari bo
0: beni
1: pelu ti awon si na ba fun alaye
0: si boya emi o ti lo
1: wo lo lo e se o te ngbo wa
0: e wo wa lori Facebook o je ke fi atejise eyin ran se be oda
1: e ja bere se fun lawon oruyan ohun ni ekunrere fun toso oni se mo pe awon belenja ori e la fun ile kan ko to di pe a lo polowo oja wa e ja bere si ma wa lejin lori e bi se ku to be si be o e ja lo tara tara si ipinle ogun ibe mo ti mo yin le to nsafo mo bele ise olopa nile wa Nigeria Jersey wi pe awon afurasi ajinigbe meta ti won ji awon akeko ile eko poli to je gbogbo nse ti Gateway ICT gbe ile to wa ni Sapade ni ipinle Ogun o na ni won ti kan pa awon o lasiko ti awon atawon eleto abo ti won jo bere si sina abon yara won se bi ni ba wa kan ni kan para te fun okan agbenuso ile ise olopa yen ti ipinle Ogun CSP ani ini edu ohun lo jere ninu gbolohun to fi tapin looto ohun na ni isele on sele ati pe ile ise olopa se ase italakan sepo yen lori ise na ni edu oni o fide oro mule wi pe se ri awon ti won ti gbe la ti do la won o won pe eka kan ni ile ise olopa ta mo si eka to ngbogun ti ijinigbe yen anti kidnapping unit ati iko otelemuye to je DSS ona ni won to pase awon ajinigbe lo si buba won to si wa dogun lo de nbe ti won jo sina ban yara won won pe iko ile trouble oni won duro tan wamu wamu won se bi okun sese wi pe lawo awon odolo awon yan ko lakata awon ajinigbe be la won to je ajinigbe pe aja to ba wole eku to bo wi pe yo fi eje we ni to ba wole eku yo feje gbe won pe ija alagbara wa sele be ni won ro ijoban sori ara won o won pe nibe ilo je pe won ti kapa awon afurasi meta ototo ile ti won pe an yoku an fara won fa won na papa bura okete won buru ibon tun kan leja won gbe banja lo ni sugbon meta iba ba won o se pan ku finfin won ni agbenso won le se olopa nile wa Nigeria nbi on lo wa fide oro mule pe ibon kan ile tun je AK-47 rifle ati agbawota abon kan won ni ko ti e so ta banu re mo ati awon ero banisoro meta to lo wura ati ewu kan to won je million kan million meji o le meta naira 2.3 million naira oni won gba pada lasiko se on punch on lo gbe ta gudugbero yin foto sa oni
0: oda e wa je kemi na ki mu yi gudugbero yin losan toni lati nu iwe royin Daily Post won ni odo modekunrin kan re o ele ti won pe uruko re ni Aziz won ni nlomo ti jalai si lẹyin ti won ni awon eyan kan ti won je afurasi omo elegbe okunkun ti won ni won ya duo ti won si na titi ti emi fi bo lenu re latari esun ti won fi kan wi pe o si oro ero bani soro ku si oro bani soro ele ti won ni o di awati ni agbegbe oko oba ni agbegbe agege ni ipinle Eko won ni enikan lati nu ile ise olopa ele to ni won fi oro si lenu o ise oni bo lowo yen mo da ko hun won ni na lo ba won ni royin soro ibi to tin sala yoro wi pe isele la luri ohun lo sele o lasiko gba ti okunrin Aziz ohun ati ohun to ntian yoku re won ni ti won bere si ni wa ero bani soro leyin ti won lo ode pa ti wowo kan won ni ibe ina ni oro ide ayede in lo ti bele laarin won wi pe edakun ta gan wa ni o mu ero bani soro wi pe joba mi pe lodo embe koringi oringi won ni ele na ni won wa lenu re o ti won fa titi ti to fi di lasigbo laarin gbogbo won o ninu oro enikan ti oro na soju e oni ija ohun lo bele leyin ti won ni enikan eleyi to ko re nje abela ina lo mu ero bani soro ohun to si gbe le asisi lowo won ni won ti wero bani soro ti won ni neba oke dakun ki lo be sele gan bo la wero bani soro si won ni gba won ori lowo asisi nlo ba ni ah be la mo bi ni wi pe se bi abela lo mu ero bani soro ohun to ni ki ohun o fi pa mo pe kan ma ba ji lo oni n to mo lo ohun si ba fi ero bani soro pa mo toro ohun o meni to ni ero bani soro ohun won ni nibe ina ti bere si ni ya lu won ni amosa o sa du lero re pe abela lo fun ohun ni ero bani soro won ni leyun na ba wo pe ki lo fe mo pa iro mo ohun fun lo pe abela iwo lo n paro se bi wo lo gbe ero bani soro le lo pe kin bo fi pa mo kan ma ba mu lo won ni boro si di gbomo mi won leyin re o ko to di wi pe awon eyan ti won je lara awon eyan won ti won ni won je afurasi omo elegbe okukun won ni won ba won lo si o pe se bi ade ni ba won tan tele pe awon se tan o lati je gito lotolo ko bon fese si won ni ifanfa yi ina lo titi ti won bi bere si ni si na ya fun ogbeni asis yi won ni amosa o fara pa yan yan igba peyin dare won ni ina lo si be to fi pada gbe mi ile ise olopa no sala yoro pe se iwadi ti lo lori e o
1: o da be je kimi no tu mu ka koyin ipinle ha bia lo ti sele ki eledumare ko mo so ni o eni afe lamo amen to fe ni o ikasi ni mu ko jagborun ase bi eni ta pe ko fe ni lowo o fi egun sowo e ta ni o fe ni loju jare o fata senu ki eledumare ko so wa ni o mo pe o bi kan re to ko re je innocent sera ti won fesu kan pe o gun oko re pa to ko re je innocent nwa oji ogo pa nijoba abile obi.

0: abi oye
1: fake ni ni
0: o na to ba mo pe wa wa be ohun wo lose ti nbo o ti ma fo gugu aso to wa nle ah I on bed sheet as everything I take gugu e best friend there I ma sanu
1: ko
0: ye
1: ko
0: lo titi ko lo titi
1: e degban ti
0: wa ri asiri yen
1: won ti jewo o
0: eni ti
1: iro buruku na wa n pa
0: o o wa si le ri ko gborun pe yan so o ma so pa e se reality ko ni e se I saw yen lo titi
1: ewe ba
0: tin lo abeke oko mi bayi il ninu le to ba se fa yawe ani ah ka pe mo mo pe gan na gi bayi ni o ni wallahi bi o ni pe o o baby no
1: ra mi o se ro pe mi o se ro pe yen ye ko
0: ara e na ni
1: tori awon do ta gan so
0: igba te wa loju ona
1: o ma se
0: nigba te wa loju ona se ma se ru e
1: te ba wa loju ona te ba
0: gan ki lo ni te ma nfara ru yen pa mo
1: te ba wa loju ona
0: e ma se bi eni ti se ga ni
1: ngbe pe o ko eyan pa kiri aye gbogbo le
0: ko lo titi sa o ni go sa be ke mo pe ko lo titi
1: fake ni won se ngbo se ngbe yin isinwere olomoge e wo won soju da o
0: o kukuma gbe ba de mi nfe loju ona emi o ni kankan ti mo fi pa mo bi mo se nse temi ni mo se nse to ba wa bayi in mu oloja ni lo dana tori pe number 1 so le dana
1: je lo mu
0: ma gbe e jade lo ra kini so bo be nle mi ri ma ko nkan mi je ni ba mo gbo nbo obirin yi o se obe fe mi kin wo bi o se ri you get
1: ele itan ma ri yin si na
0: eh iyen be
1: ele itan ri yin si iyen
0: a de ni jo ma jade kin be gbe bag so se le ri atoju ona ni o de ti fe mi pelu sugbon mi
1: gbe ni
0: eh
1: gbogbo ara le
0: ko ki
1: jare
0: o jare
1: e ku le jare
0: o jare
1: e ka bo sori eso ki
0: o jare
1: lagbara olowo olohun ile wa oni bayi
0: ami jare
1: awujo wa oni bayi
0: ami jare
1: ede wa okuku ni daru
0: ami o jare
1: ase lowo olohun oba
0: ami jare
1: to ba pe yin ti yin teyin mo po pe yin o pe inu ile yin ni keyin ma se
0: ma sa tan ra e sa
1: ogbeni kilo sele
0: emi kan so fun won ni ma
1: je kemi soro ti o
0: daru ko e ko ja
1: se to ba gbogbo kan je fa won eyan ni
0: kan ma tan ra
1: awon elomi na to to ti se dada tetele won kan dede joko pe
0: dada zikini
1: but that lani lo nsoro yen now from experience won ni mo pe nkan to le bale je ni nkan to ba ti nkan to ti o bale bale yin je ma se lo
0: ori ti mo so yi afi ibi to ba ti je wi pe boya ki se eyan ni awon mejeji to fe ra won ni o ti sele
1: o ti da
0: abi oye
1: o da
0: ki elomi ko to gbe iyawo e sinu ile gege bi oko ataya tan jo je ko ye oko le ma fo aso ki yawo ma san ko ma lo ma sa tabi ki yawo ma fo koko ma san ko ma lo ma sa ko ye kini e kan ma dede stop ni gbe ni asiko kan ki lo stop e ani ko lo titi
1: o ti ye wa
0: ko lo titi my dear
1: e jo gbogbo eyin ti wa te n gbo wa ni kodi lagelu 97.7 fm oke gajo oke ori eto kilari gbo o na ni eto
0: eleyi
1: to n de se ti
0: gbo ti toni akole re kole ko lo titi
1: kilari
0: gbo e ka bo sori
1: eto wa mo
0: daruko e
1: loruko olohun bo gagba loruko ba adebayo akode mfr atawon si won je loga loga ni koni bi ta wa yi to n titi layo akishola to je olooto eto wa o le mi folashade ajala ni mo n kin wi pe e ka bo sori eto kilari gbo emi labeke olohun ba ko sada ko jo ko ma sade egun fun wa
0: lagba
1: lowo olohun
0: ba
1: awa fi asiko yi ki mo gbe ti ejo lojo bi loni wi pe ku
0: odun
1: e ku oye
0: tun
1: lagbara lowo olohun ba
0: yin eyan ninu osu wa
1: ri odun la se edun mi olohun so odun ayo fun gbogbo wa
0: osu ilara na
1: lagbara olohun
0: aye ojo bi wa
1: emi mo fokan si
0: ose mo ni ah
1: to ni to se fun ani
0: nijo ji mo
1: boss
0: ah
1: boss
0: wo le de
1: mo ki oja
0: re adupe ojo ayo ni
1: baba bere pe ki lo fe se fun wa be be ko ri
0: a jo re bu funra so ti eri bi ti wa de ibi to ro emi ati e de ka jo se ipin fun ni ebun laarin ara wa ni ojo kan teni kan le binu se enikan pe enikan fun lebun ni se laarin mi ati
1: iwo to ti e kokko jo ko na o ti e ye pe kokko kokko ma sa na na folu e
0: mo mo de mo mo de nla na olohun ma sa na fun kini
1: Allah asaba wa se sa.
0: Ami adupe.
1: Arowo se.
0: Ami. Ami.
1: Ara alaafia se.
0: Ami.
1: Aridunu se.
0: Ami.
1: Lagba lowo Olorun oba.
0: Ko rorun o ke eyan ma ni oko ati yawo meji. Sorry ti won fe ti won se job kan lojo kan na.
1: The flex wa nko o. Se ohun so fun o pe ko rorun.
0: Ko rorun be na ni.
1: Se babo ni baba so.
0: Iru awon ariyanjiyan ta se o mo sele lodo the flex na.
1: Iwo oru oko ti eye bi ori laye ni o. Mi ori lẹniwe
0: ewu lo rara
1: emi o so gbo ewu lo ama

asa beyan lowo loro bi kon ko yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorusun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se si bolese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si si ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya ji jaje ri jeli aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se dede ara ma gba pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mu joyin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 en tatadu are lama toni toni

0: abeke
1: ekujoko
0: eh o se
1: bawo ni
0: dada ni iboluwa lataro
1: mo fo aso aso ti mo fo tawon mo inu mo wa lo sa ni isalembe.
0: So how many hours not every month so
1: eh aso yen po iwo na de ri weather nsin pe ko se nkan ti o friendly fun gogo pe an sa aso abi nkan kan aso yen po mo aso awon neighbor wa ohun na si koko wa lori wire yen tele mo ni lati ka awon die to ti gbe lara si won yen mo ka segbe kan
0: phone e wada mbo lo fi phone si
1: phone ah emi ti mo fo so
0: mo mo ko ti
1: phone
0: yen wada ninu lensin ohun fo so ohun sa so ohun ba won kan ka so abeke o tin fa won yan kan ni phone ni number e won tin pe e o wa lo ngbe call nita
1: ha
0: abi
1: ala ni jo jere ni aso ni mo koko fo kin to lo sa aso na mi le di phone mi lo si se ki phone mi jabo sinu mi aso ni
0: phone yen da
1: di dani
0: ebo ni phone yen wa ba
1: inu le ni phone wa bi kan be yen mo ti
0: ni bo ninu le phone yen da mu wa na let me see it
1: ala ni kilo sele
0: ani phone yen da
1: ki lo ni to bere iru bere bayi
0: awon mi o se le bere
1: mi mu phone jade
0: se mi o leto lati mo bo se se
1: mi mu phone lo senku le si mo si lo sa so yen inu le ni phone wa
0: ibo ni phone yen wa okay mu jade now mu jade now e so ma wa ra o ma ra sinu le ni
1: loju e wa pon ba o ni yelegbe yen
0: oju oju won lo pon se phone phone ti elele o not yen bo bo so pe bobo ti o lo nsa so lodo e leyin e bobo single guy to gbe neighbor to gbe the other flat here mo ti so fun e pe ma lo ma sa so nbe to wa ni o clip aso fun o koko ba ka won aso abeke o mo pe bobo e o ti fe yawo ko si yawo nle o
1: eh ki wa ni tumo yen
0: n to tumo si na lo tumo si
1: ah
0: ah eyan o le ri bi ti e ko ma mara duro
1: bawo ni temi se ri
0: ah ah e ko ti te ba ti rokunrin ba ara yan ma wa so ni
1: ah ah
0: eh
1: ala ni kilo wa le to bayi
0: mi o le faramo ru ele to nse yen o
1: flat bobo yen no se kini e o
0: mo ti so fun e pe ko ma ma sa so si be mo abi mi so fun e iseju mo le yan fin wo yara te yan fin jade yes
1: eyin odo bobo yen owo na mo pe ninu ile
0: yin
1: mo ti se nkan won si be niyan won ti se kini
0: so ro pe ti bobo yen ba wole
1: sa so yen si
0: to wa ni bakoni odo wa
1: eh
0: tonki so ro pe mi o kin ri iru ohun to fi manki mo ma nwo e lati window ngba mi ti mo ba ti ma to wo oju
1: ti mo fi manki
0: oju to ma fi wo lato kedele
1: eh ala ni o stop e o
0: stop kini
1: se ru nkan bayi o kilo ni to
0: stop kini se wa e iwa ati bi ti mo ti ri e ko sapejuwe pe o rorun fun e lati se ru e
1: ha
0: yes
1: iwa mi asi bi to ti ri mi
0: be ni na o ebi o tete money wi pe elede tun le pada lo sinu erofo o lo nsele yi na o
1: ala ni se la to doto ti wa ri mi bi to ti ri mi to ti so pe fife ni oro kan kini nkan to wa ri lowo mi to je nkan baje lati gba
0: o na ni mo ri yan iko a ma lo ka ma pararo leyin window neighbor
1: se bi to ba fi mi si ko ni mo nduro si
0: eh
1: pararo leyin ni baba wo mo fo aso to po mo de nilo lati sa
0: exit door to je pe koro te yan ba se nibe yen bayi o pari nkan to fi sa so nbe yen
1: exit door ta
0: ni be ni iseju me na fi gbe jaju obe to ba je pe abi
1: ala ni so mo pe lai ni jo meta bi mo se nwo e yi bo ti se sori
0: sori ara mi o gbe emi mi gan o gbe mo ebi mi o gbe mo ti lero po ma ti mojuko lori gbogbo awon dandan yen ni
1: se o ba mi ninu ile won ni
0: ah
1: ala ni se o ba mi ninu ile won ma si bere awon kini ile ni jo meta yi o ma dabi po ma fe ma po gan kini nkan to ri lowo mi ti o da phone mi niyan gan si o mo password mi si be yen ko bere si ma wo gbogbo nkan to ba fe wo nbe se kini nkan to wa fe jomi loju ninu pe ke e wa nta se emi to lo de ti wa sanu ti mo de si wa ro po gidi ti mo de ti ro po kan mi ti bale kini ngba ti o se pe won gbe yan se pe se ma ti wa ma kiri kakiri ni
0: okoko lori maga lori
1: ha
0: yeah advance mugun abi be ko reason ni pe mo mo pe o tun ti da ise o ti da pada sibi to ye ko wa o wa upgrade nsin
1: ise wo ni
0: o ti upgrade nsin iwo lo reconnect awon eyan ye
1: awon wo
0: o gba awon le to ma nlo ibi don tin gbe esan le bi opele yeah emi na mi o de mo tori pe eh gbogbo todo temi adabi gba teyan kan ohun bayan hora ni ko le se bo se ko se ah ngba te o ba je pe lojumo tele tele o le kaye awon okunrin yen enikan wa de mo bi kan to de so pe eh ko ma se yawo o na lo nbi pe o nlo o npo iran yin ni eh flat neighbor
1: eh o ko mi ko ma yi mi mo ki lori to nse bayi si mi
0: abeke abeke
1: kini o ma buru o
0: se die die o te jeje
1: o mo bi to ti ri mi yen na mo de salaye
0: te jeje o ti mu mi regret nkan ti mo se o
1: kini mo se bayi se o bokunrin lori mi ni abo ni ki ma lo bi kan ti mo
0: o o digba ti mo ba to ba iru ele to sare lo se lodo neighbor nsin ba mo se fe
1: kini mo sare lo se abi ki lori to ma paro nkan ti o ji
0: to to tun fi ba to fi ba to aso to fi to aso
1: o
0: ba
1: ka
0: o ba clip e
1: o clip e
0: ah abeke o wa lo bi ana
1: aso ti e lo ti dry kini mo fe se bayi
0: se mi o ti se asise bayi gan
1: ah
0: o da en pe ki n dai pada sori street ma pe yes o ma fe pe
1: ah
0: eh
1: Allah ni
0: o ma fe pe. O ti su mi. O su mi. Mo kabamo pe mo fe ru e.
1: Ah. Emi gan ti fe ma kabamo bayi o.
0: Mo ri wo ti e tin kabamo ti pe mo.
1: Mo ti fe ma.
0: O kabamo tori pe mi je ko raye se bo ti fe se.
1: O ti se to ba di to ba ya baye ni so pe bi te ti ri wa yi so le gbe bayi. Nigba to de mo pe agbara e o ni gbe so mo pe wa de ti fi mi le jeje.
0: O ni fun radarada ina o pa fun e mo now. Eh.
1: Melo lo ti mu mi gan.
0: Ah. Ta ba yo jade bayi so ro pe mi o ki nwo e ni. Awon okunrin wa ma wo won bayi ni
1: emi a ma wo won
0: eh lawo de le o de n wo won koja ibi gegeru yen wa sile
1: ha
0: eh ah no mi ro pe mo le bi eyan o
1: so ki lo wa fe
0: o da en pe wa fe o ya ka yanju oro e ko eleko ko kweko enda ni lototo because ara mi o gbe aya mi ade malu pi ti mo ba wa ni bi se
1: se
0: ha se ma kan un ti mo se ma run ranti gbo awon eyan gan lo npe mi lego na ti mo ma run ranti ni pe ah ibo labe ke ma wa nsin
1: ha se o ti wa de lo
0: sa customer ye o tun ti bere tin gbe dale kiri bayi
1: ha
0: oh abeke no I don't think I'm going to continue this that is it
1: mo ma te

0: to le fi ran awon eyan lowo pe ko ma da ko lo ke bi ma pa wa Nigeria mo ni 20,000 eka loju kan e ba so ro pe eka Olorun fi ran mi ni mo ni eka lowo ile to ra to ni ridamu be lai lai bo sun oba ni tale tin ta eka le to gbe ile mi bo sun oba ni
1: kabiyesi ta ba so ro bo sun oba o ko nla ni ta ba so ro nipa ile tabi ile igbe mi so o si fun bo sun kings lori oro ile de sa on be eka loju kan wa ta se eka loju kan ni gbogbo ni ka foju si pe awon ile yi wa
0: kin to kokko bo sori iyun ojo tin pagun bo ojo ti pe mo ti wa lori radio ni sin so tin sumogun odun bo bayi emi la koko eyan ti mo popo lori radio ni gbogbo Nigeria ti mo ntale ti mo ta lare laye awon boda mi o si wa laye won si ni ku bayi awon la lo mi awon boy gala wa emi la koko gbogbo Nigeria bo ti a to fi je ko de gbo ne gba je mi mo tale ti mo ntale lori radio so

0: ma so ba so pa yin kale ko sibi ti ni lesi
1: eja wo bayi akoko ta wa yi sin akoko te won kanuku fe pada soko lo so gbe ni awon le ogbin

0: ori baba
1: awon so eka ni oni osun state ma mu wa fun e so ni ibadan mo nile ka ki gbogbo bi kibi ni gbogbo oni gbogbo ni gbogbo ni bi kibi ni gbogbo le yoruba
0: afa ni awon to n gbo wa se eje n beere lo ko won ase ohun oju bayi si o se pe yo lo ki gagaga
1: baba amo bi nigeria ri bakan bakan bo lawa to gbowo le nkan na o tun le awon eyan seyin eh bi bo baba a se lo popo fun

0: bàbá o kí mo pè mẹ́ pa ló ma ṣe é
1: o. Amen. Thank you ma. Yes ma. Oya mo ko see the next person bosun because some of una go say daddy

0: Lagilu FM 96.7.
1: Mo ti bere fun o le sala ima panilerin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

ekurole o asiko ise lataro iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kan ni lagili 96.7 fm ile funbala o felele nile ibadan abi demi akande lo ni royin yin saju egbo oko to wa nu royin na ajo ile tun ri si oro tobacco lorilede nigeria lo ti fi oro lede wipe aba eleyi tun gbalero lati mu iyipada deba iwi ofin eleyi to ni se pelu tobacco lorilede nigeria to ba fi lede ohun una ni yo siju opolopo ma nigeria si eroja kan eleyi ti won pe ni niko time agbarijopo egbe awon akeko nile yi ni won ti gbalero lati mo gba owo toto igba naira lowo awon akeko jade eleyi ti won ba ti fe lo re siru ilu nile yi ile tehran nlo ti salayoro wipe imo kolure ni nilana omo ologun ina ni ki si ojutu si mimo se oju ona straight of hormuz lasiko ye ikọ egbe agbọbọlu agboje lobirin ti le yi super falcons ona ti setan lati lo re fi gagbaga pelu ojugba won lati orilede south africa ninu tani yo kuregede fi gboro jeka lati lo kopa ninu idije ifeye tawon obirin lagbanlaye ile tunbo ni kopẹ kopẹ iroyan re le

awon alajo legbelegbe ti won ri si oro tobacco lorilede nigeria ni won ti ni bi aba ofin ile ti joba ngbero lasiko yi wo ba fi le di ohun yo tubo siju opolopo awon odorilede nigeria si awon iroja kan ile ti won kuni nicotine to le ba ojo la awon je agbarijopo egbe awon akeko nile yi ni won ti gba lero lati ma gba owo toto 100 naira lowo awon akeko jade eleyi ti won ba fe lo sirulu ijoba orilede iran lo ti so aso tun so re wi pe koda orilede america lo ti mo wi pe mimo lo ilana omo ologun ina ni ki se ojutu lati se oju opo Strait of Hormuz lakotan ninu iroyin ire idaraya lati ka fun yin wipe iko egbe agbebolu agboje lobirin ti le yi super falcons ona jitan lati lo re mu nkan le koju iko egbe agbebolu torilede south africa lati mo ta ni yo lo re kopa ninu idije ife eye tawon obirin lagbaye fun awon iroyin yi ati iroyin mi so waju e darapo mo wa loju opo itakun agbaye wa pelu www.lagilufm.com bakan na e fi fehan si wa loju opo x pelu lagilu fm 967 e tun le ba wa dore loju opo facebook pelu lagilu fm 96.7 tunde olawo lo tun ro yin pelu iranlowo chinwe chochu abi demi akande lo ni royin yen sin wo te ngbo wa e mo yi kuro nbe eto so obumo pelu kayode adiosun ni o mo ba le sori agbagbe eku kale.

gbogbo 13 lori ofe ati gbo eto yi so bu mo le to yi e mo pe eto to ni se pelu awon ede asa ise awon nkan ta mo ta wa ro pa mo gbogbo e pata la mo ngbe yawo lori eto yi ade osun oluwa kayede loruko mi ke bugi lo lo to eto yi gbogbo ko so bu mo pata iko ti e ti wa tun po si bayi tori pe loni e ba ranse si ara ale ki ara ale ko ranse si ara oko ki ara oko ko so fun gbogbo ero tin lo ni e ba ona pe ki won gbo eto toni awon kankan kan be ta yin ro pe mo sugbon sibe e mo ai si dagba tin ta ba mo to bi la ba mo ya fe nbe ninu ko so bu mo olamile kan lawo baba oni bere ibere to ruwa igan ti koja agbara ti e loni oye ja bere e ma gbagbe pe lori eto yi a ma tun gbenu si cash e na *347*1004*2#.

0: million kan naira kini yoruba re 1 million naira o wa di ariyan jiyan alejo mi nbe nbi loni nti mo lo yi afi olorun baba olorun omo olorun emi mimo eh e je ka won mete ta te kokko kiwa ke gbo won lati le mo lalejo loni nkan meta ni won si soro le lori 1 million naira akoko ikeji awon ede kan be ta ro pa mo ta wa o de mo iketa ilani loye lori awon eh ngba e ba pe class eh olo awon eh ti e mogbon ta fi se so bu mo le to yi en ti o ba ti gbede ko bu le felede mo bede je felede ki elede mo ba mo se pe fe nfe bede re je eni ba moju ogun la ajo po bi ni re baba e pa bi ni re fun wa e ba nkan ara le e je won ma ru awon alejo ti mo gbe wa
1: eh nla la fa nbe lo baba lawo to mo fa atata ogun nbe lo wo ni segun atata e to ba fojo kale ko ogun nla la ede yoruba nbe lenu awon ti won fa aye le keko ede yoruba ti ledun re tun wa ro loro ti won ni mo nipa e won tun wa gbo de bi ka si nkan opolopo awon baba wa ti won gbede ti won o si ni aye mo agbaladura pe kiledura ofomo ke won
2: ise o
1: e ti won fi le o ni awa npe ko mo baje ikoko eti aso oboro pada ya abalaye la nse ale se afikun ale mu igbalode ba sugba ki wa se ka da oju eru idire ta fi nbe lori eto so obumo iyen losan yi ni role yi ni kan ni lagelu fm oke to gajoke ati pe ke ti e mo wi pe opolopo awon tin gbon safefe won ki se pe won kan dede bere si gbon safefe opolopo lo kawe gba oye ni opolopo eka ti won si ni mo debi ka si nkan lori e pe won a ja gbon safefe ko tumo si pe olori efolo ni opolopo awon tan mona awon tan made idire ta fi wa o awa ta si wa lori eto loni yi gbogbo wa la mo ede agbo ede akekwede o si ye wa daada ni aye se awon ti won gbokere ti won gbe ede ta fe ma bede je awa o si ni faye gba ru e nitori pe ogun ibi gbogbo wa o ni ede yoruba o si je pe agboro fi le fun iran ti nbo ka si to an so na ngba ta nbe nibe bo ba je pe an baba wa fe le ti si nbe le oke pe bayi tan ba ngba won kankan won ma je ga baba mo pe ah so ya kiru e ko sele ni bi ojogba akiu mi so laba wa loke pe woni ah se bi ti e ba de re atan mi to ye pe won si nbe lori le gan ti won ti dagba to ye pe ko si pa fun won lati fosoke fosodo mo idire lati fe se atunse re temi tayo ye ladun aboro iloko mi olarewaju adeosi ope le oro ajo wa nbi ni sina alayo oguede ajo wa nbi ni e kuro le o akin kakiri agbaye en te ba fe bere olarewaju adeosi yo si de lori million
0: oya oya eje nti ori 1 million naira bere e ki ara le na
3: Nga ti yaboro ti daruko ko si pe atunse sugbon ko ma ba dabi pe abi ai ti sele iPhone wa lenu isoro na ni lenu doti bi ya won baba wa baba wa Adebayo Faleji ti aboro daruko iran ti ewi won kan ton so wi pe agbe ti o belubo ko se isoro isu isu ilubo la lama la fi mo yi ka oni e mo yi ilubo ko mi o ma pojo ka lori ina ere la mo ni de do mi tin be la pe edinwo iloke to fi so be ati pe egungun te ri won ni won ija kara be ni pa ka ije wuwu ara orun te ba ri tin to bi po gbona pe se abedi ni
1: kaabo
3: e kule o e ka san abi o ti dowo oro le bayi o seun olarin waju opele oro adeosi loruko mi eni fan solo won pe mi okan soso ajanoku te gba agboje fun papojo G-Square R-Co Sky Gino Global Radio King of Scoro Continental and Intercontinental awa ni awa na ko olorun ni alagba olusina
4: to ai won mo pe bi gambari bi o ba fe sun rara
2: ẹni kan pe o mo sun ko sa dakun ko mo ki ran baba ti wa a si tun kiyesi na pe be ba pe ki omo loku to je oni gangan gan ko se oku iya e bo ba se wu o le sun je ile to si je ti mo le bi enikan iwo sun pe komo kan o kina bo pe bi ba be loni an ti an jo a bi an papo nko ko ye ki gbogbo wa buwo di ke ka ma woran idinu ti a fi wa nbi loni tori pe ede yoba o sagba gbogbo wa o sagba nti o koda o sagba mo lo re kawe nbi kan tori wi pe ni seda ni pile tolorun ti da wa lo ti gbe ede le wa lowo ede o si gbodo sonu ninu asa ede asa ati ise lo parapo ti o je kan mo pe eya yoba ni wa o na lati fi yato ti kanu won o ba ti wa si tori abajo kegbepo ni won jo se to ba ti da be pe e wa ri laarin awon to ku ma je pe nkan senu eh olohun si ni je ki ede yoba ko dibi ta ti mo so caps fun awon kabiyesi ta mo pe awon kabiyesi ni caps eh ta pe gbajab gbajabi amila ta pe a le pe kayode adiosun ta mo pe ni ke adi ke adi olohun ni je ki awa oriru eleyun nile yoba
1: eh to awon eyan ma wo oran ta n pe ni yoruba bi ede lasan ni ta n pe ni yoruba je nkan meta
0: kini nkan meteta
1: yoruba je ede asa ati eya
0: ede
1: ede
0: asa ati eya ka ni e je edere asare eyare eyin meta na le
1: meta ni o wonu ara won ti o se ya meta ta lo ni wonu bonu won ya mi ni won o da bi ese meta lo fi duro ta won yin bo pe ni tripod
0: tripod eya kokan eya kokan ni ede ti won so
1: a ba ole daru ko ma ko ma loju
0: ati se
1: yoruba ni ede asa ati eya awon eya kan ti won gbe ni ekun iwo orun gusu ni Nigeria Southwest atun wa le ri won ni North Central lawon ipinle bi Kwara ani won lawon ipinle bi Kogi ati awon apa bi kan ni Niger awon ede awon eya yi ati ede atasa Yoruba itun wa ku ni Nigeria nikan ari won lawon orile ni mi loketa
0: ben
1: bi Trinidad and Tobago wa ni America ari won ni awon le Africa bi ile ele ari won ni bi Benin Republic won wa ni America won wa ni orile de Brazil won wa kaaki be eya Yoruba je ati ede wa o je ati asa wa o je to feju gan kaakiri agbaye ni ti awon to se so
0: to pe possibility a ni
1: ni ogunlogo ni won e lori ibere ti ka lo papa lori bi arojo musulukun
0: million
1: kan naira
0: naira
1: e ka bere re la waju ade
3: ka ma ti e ma ti je ada alamu pelu naira e ja se bo nkan la fe soro npa
0: e ja o ko awon eyan ti e ti npe lati le won ti nro pe iru eto toni kilo bi hello
4: hello
0: e kuro le o
4: sorry la ba ka
0: se bi se bu mo
4: bu mo
0: kini 1 million naira lodo ti kini 1 million lodo yin
4: okaka
0: okaka
1: agbiyan ba
4: re
0: e ja fe lo mi laye
1: e gbiyanju apa bere se di enu le kiko
2: abi
1: a ji be fa la se di e
2: lo se di e lo
0: le
1: to si doko ti e ka to si na
2: lo se di e
1: lo lo wa lo ya ba
0: hello
5: hello e ka so o
0: e ma ka so e kuro le nbi
5: eyan gbagba meta o e ma mo se o
0: ase o
5: ba je lo ni ba je o mi ti sale poju la to lodo mi o
0: mama kini 1 million naira lodo tin
5: egberun lona egberun
0: egberun lona egberun
1: e se popo
2: e se o
0: e
2: se o
0: awon kan kan kan be awon eyan o ma npa sugbon ai dagba si nta ba ma e wo mo ki agbe to mu mi dele aro ti mo viraru ededa mo ki aluko to mu dele kosun aye fi npe mi lolosun ede mo kileke leke to mu mi re lu kefun ti pede kefun mi fi nitumo loju araye e je nbere ba awon opele oro
3: to
0: ekini ni

0: ebi ti o ka de to pele kesi nigba ta ba mu nkan lati ori ogun lo lori egberun egberun o ni aye kan e je akoko mo bayi ta ba so pe oko ogun ni nto bi oko ni pe laye jọun won ni igbanu kan tere to je pe ibe won ma fi owo eyo si owo eyo ta na gege bi owo ngba yen
1: owo gba yen
0: ogun re to ba ti dori ogun oko kan ni okun owo kan ni won pe
1: okun owo kan
0: won lo di oko yen
1: oko
0: be nigba ti isiro wa n gori isiro lori ara won ani ogoji ati be be lo titi eyi to wa ma n gaju ninu onka owo nigba na on ni egberun lona ogun ṣugbọn apo kan ninu apo kan won ma fi si apo yi la n pe ni oke oke owo kan ni egberun lona ogun owo eyo 20,000 iyen ni gbedeke ibi ti ta le pe ni ibi ti o tente owo to poju
1: te
0: ba fe tun diru re yo tu jeru re ni yo je oke meji oke meta ati be be lo
2: e ba ti ma wo nu cinema e ti ma di bata na gbe fu aku ba ti o di le oke owo na
0: oke kan oke kan nu bo te pe ele ta wo nu cinema to ba pa
2: le ma je be
0: bo yen se yo tu di da
2: la we sa fe apere ka won le
0: kan fi le mo ni
2: ta so
0: ta ba wan so nipa million kan o tun mo si pe a ma si ogun egberun ni ilopo kini ni ilopo adota yen lo fun wa ni million kan
2: so ti ye o je adota oke
0: o je adota oke
1: million kan
0: be ni
1: adota oke ni
2: be ni so de de gesi die pe 20,000 times 50 te ba mu calculator yin te ba te sin ti o fun 1 million naira
3: eh ka se salaye kan pe nile yoruba ilana onka wa ayokuro arupo ati isodi pupo multiplication oni yoruba fi mo se onka n to bi iru ilana ti adota oke nu
0: beni
3: bo ise wa lati pile
1: adota oke yoruba million kan to ba se pe a fe lo bayi a je ta ba fi naira kan a je adota oke naira
0: beni
1: baba wa pe ni million kan naira nko
2: alaye to wa nbe ri
1: se bi ayalo kan
2: alaye to wa nbe ri fun awon ti won ba n gbo wa kaakiri agbaye ni oni yi nigba ta ti ni eto je abinibi to je adota oke imo kuku n gori imo ni fun agboye ati laji yo rorun awa ko ni awa ta n soro eko la daba milionu fun gbogbo awon iya ti won je ontaja baba loja iya laje kaakiri bi ti ile yoruba to fede to lamila kade won ya lo ngba to je pe o ro won lorun lati mo pe ni million kan ko si wa saburu nbe lara ona ti ede ngba feju si to fi n dagba si gboro si oni ya ede wonu ede kan ilana ta fi n ya ede yen la n pe ni transliteration ilana yi o je ilana ni ede yoruba fifi faweli kun awon ede atorin wa lai je ki a gba wole sinu ede wa ba ba wo apere ona meji la n gba ya ede o le je afetiya tabi afojuya iyẹn afetiya ati afojuya afojuya ni pe bi won se kole ta ba mu apere bi peter e ri pe ta ba fi anfawele bi meji sibe ta fi usi pari e yo ni peteru sumo to ye pe ilana bi won se afetiya ni pe won se pe ba se gbo peter pi iti ayin la ko la pa mo pe o je peter
1: be
2: o je peter fun di eleyi aye wa fun wa lati ya ko ma di pe yo mo se awon yan lokan be ba gbo lori sisi awon ile ise gbo san fe million kan million meji million meta million marun ngbo ti wa ye ogbo eyan awon ni bo so pe ti wa conventional ati gbo ye funra wa a je pe ti wonu ede wa nu ko se aburu nbe million kan naira o ti di ede yoruba nipase iya wonu ede ko wa saburu ko si ede lagbaye to ti iya ede to ede gesi
1: be
2: million ta so e na inu ede kan oni gẹẹsi naa ti lọ ya wa
0: lati faranse
1: faranse
0: naa tun ya lati
3: tun re ya ni lati talo
2: bi yiya yiya bo se wo se ware koda ngba mi ede gẹẹsi ti e ma ma ma gbede elede yo so di ede re te ba wo ro japa te ba onu dictionary to ba gba mu e ba japa
3: ma ele nbe nbe o ti do yibo
2: e ba japa da gan nbe bayi e ba fufu nbe e ba gbo e nbe ko si life
3: amọ la wa ti wa nbe
2: o ma je kede
1: ki ya
2: ko be ni
1: lo po
2: ba ba pe ni million kan ede wa ni tori pa ti ya wo ni
3: ki se ebo mo ibi e ba ti so pe million kan ti an ba so pe ebo le so irole ni na npa
1: million
3: eh o ti gba mi mi dodo
1: ti wa gbo tabi ti won dagba tan ma npe egbelegbe ki le lo so npa egbelegbe egbe imi ni pe nkan to po ti o ni di mo abi ti o
3: beni eje si alaye die nipa egbelegbe seri nile yoba yoba won feran ka soro ki alaye re kokun debi pe eni ti o si nbe ngba ta royin fun yo won ma pe kini kan ni imagery ninu igba te eyan ba nba eyan soro oro te en so yo si ma se aworan yo ma ya aworan bi nkan se ri fun eni ti
2: a si ma sabumo
3: eh a si ma se abumo lati lati kala hihi kini ohun asorege asodanu moran lo bi egbelegbe nipa pe bi on ba ri opolopo nkan boya owo ni boya awon eyan ti won po ti yo ba si ri wi pe ogorun o gbe opolopo ogorun pon ni tawon ole abi ogo egberun o gbe egberun pon lo
1: ti o se ka
3: ti o le ti won o le ka ti won o le mo ye sugbon won fe ke mo bi awon eyan yen abi owo abi nkan yen se po to yo ba wa pe egbelegbe eyan lari to pejo si ta olubadan ti ile ibadan kabiyesi o baba loni mo ro pe o nye wa egbelegbe wa je akai moye itume niye uncountable ni infinite ni onka ti o niye
1: egbelegbe
2: no ka soro die
1: egbelegbe meta
3: awon so ku so ni nje be
2: ka soro die bi alekun ka le ba mo gbo bi eni o wekun loju o maraye gbogbo te ma so yi pe egbelegbe nkan ti o lopin alawon afiwe re mi to wa ogun logo
3: ogoro
0: gbefule
2: omilengbe ngba ta ma ri multitude ngba mi omilengbe ru nti o lo nka pato a wa le so pe nitori pe a fi kan okan si waju egbelegbe ti o lo nko ti wa so di eyo kan ibi ti iwo nubo nu ti wa wa nbi awon to fe sagbekale re re ti won fi sasise won ni egbelegbe kan o je million kan egbelegbe meji o je million ko je
3: egbelegbeji
2: o je billion meji
1: egbelegbeta
0: egbelegbeji wa je billion
2: billion kan
3: egbelegbeta wa je trillion
2: kan ibere wa ni pe ngbati egbelegbe kan a wa ni egbelegbe meji ini 2 million egbelegbeji
3: o wa je
2: 1 billion egbelegbe meji ilana phonology ti o ba waye nbe nipasẹ iparoje ati esunke aranmo waju ataran mi to ba waye nbe njo para fun wa na ni egbelegbeji o tumo si pe egbelegbe meje ati egbelegbeji itan pe ni 2 million ati
3: 2 million
2: ati 1 billion o ti japo mora won ngba ti se pe ntan so yi wule yira wa tele ewo tun ni ka ma wa ti adabowo an tan gberu ebo won e se lede
1: adabowo
2: ni won fe wa rabo
3: awon eyan lorun
2: awa ta si wa ji oni mo nipa ede na awa oni fa igba n toro ni lana ta mo to baba ti e fe se n ta si ni pe a pe awon akegbe wa awon loga awon ojogbon awon to je omowe ti ro wa jo sogba a jo joku lori e pe a ri oro fun kini yi o eje awa oro fun a wa forikori won pe eyan lati fe won pe eyan lati ku won pe eyan lati kaakiri bi ta won ni made ba wa won o jo sira won wa ni ati gba wole o
1: n ta mo se
2: apere ru eri ni bi 2019 si 2020 awon ni mo nipa ede ni linguistics ni UI won joko ngba won joko won ri pe awon oro kan o nfa wahala ninu ilu ba pa julo lodo awa ta nka royin ara re o ni kan so pe arun ko gbogun HIV AIDS won ni ko gbogun ni awon ni mo wa ri pe awon arun ti o gbogun to je pe eyan mo toju re titi lai ni opo eyan ko ma fi orun
1: ko gbogun
2: eh awon orun to je pe
1: melo wa ni won da ko won so pato
2: ani bi ni se ma ni eje ruru ko se pe yo lo patapata eni yo mo toju ara yo mo sayewu re ifunpa re yo si mo lugo to ba ni omo ni
3: ito suga
2: en ba ni to suga yo mo toju re lo ni ani awon to ba en to ba ni iko ofe iko semi semi yo mo
1: ki se gbogbo aisan gbogbo
2: aisan ni mo lo
1: ni mo lo tan
2: ko ni lo tan won mo toju e ni
0: ta
2: ba wa so pe HIV ni se o ti wa je
3: arun gbogbo
2: a je pe gbogbo awon yoku yen ko gbogbo ni won o ti si wa lona ngba won daba ngba na won ni ka mo pe HIV ni kokoro won ni ka mo pe ni arun isodele ajesara o wa nu we ta ko le wa nbe won ni ka mo pe edi ni kokoro apasoja ara in to wa nu to wa documented ni tori pa won to ngba won kini wa won mo pe awon se ti wa lori awon ide isaju tele tele kodlingua wa ti won se lori legislative words to ye pe ojogbon kola wo la bi in lo le waju e ti won ti se awon ede pere wa lorisirisi to je pe orisirisi nkan lo ti wa ninu re leyin ara ton daba ni pe ngbati oro awon ti won ma se awon ti ma se asewu ton po awon ma n pe won lori radio orisirisi pe a gbele pa o gbele pa o
1: gbele pa
2: awon ni ma wo pe a se nu le nikan le tin se nu se be wa ni en tin te computer nu le
1: gbele pa o
2: se pa o awon to n sise remote se bi gbele pa o na nu wa ni a je po oro won fit awon ru nkan ba
3: lati yo confusion ku
2: olowo nabi commercial sex workers bi iyen se ri niyan e ri pe ko ni sisi ngba ti mo tu ni isin fun di eleyi ka mo fi abijare ki to tan lenu nile yoruba o n to ti je tewo gba o ni pe milionu kan milionu meji milionu meta milionu kan o ti je tewo gba ko sisi nbe
0: ni afikun ranpe
1: milionu kan
2: ta ba to lo
1: kan lo pe a
3: daughter oke
2: milionu meji 100 oke ipe a kan ma se ilopo re ni
0: ni afikun ranpe kila le ba
1: ya ka to lo
0: ka ba pa bi abidun oro yen tori wi pe eni to mu aba egbelegbe kan wa lati pe ni milionu kan ibi to ti nbo ninu isiru n ta npe ni egbe fun ra to ya lati se lalaye pe a mo pe egbe kan lona egbe kan ni ti ba se wi pe aso igba mo nka to po ni ilopo ni aba ti rin ta npe legbe igba ni gbo ba ma je laaye re papa julo to ba ti kuro ni 80 gbogbo to ba ti ku bayi ati mo pe
1: atori 500 lati ri 500 600 ni
3: ibi to ti be ni
0: onito wa so wi pe igba lona marun ni ilopo igba lona marun ti se egberun kan lona egberun kan so ti ye o wa yo arun kuro ti o je afomo opin omo oro ye yen lo yo kuro o wa sun egbe akoko ati egbe keji sugbon yoruba na lo so pe a ki saju elede pede to ba so pe egberun ni wo lo sunki si egberun mora won to fi fun aje egbe lebe e wa wa o se mo pa ni igba lona meta
2: egbeta
0: egbeta ti n ba yo ta kuro nbe temi na to se ni ilopo igba lona meta iyen na ti di egbelegbe ti n ba so pe egbe wa 200 × 10 = 2,000 ni yen right tin ba yo wa kuro ti mo so egbe yen mo egbe
3: egbe
1: egbe egbe egbe lo egbe egbe lo ni
0: igarudapo lo ma ma fun wa la fi so pe egbe legbe ki wa lo fe pe ko le wa ni o kankan so pato pe egbe legbe yo kan egbe legbe meji e to ma so pe egbe legbeji abi egbe legbe ta gbogbo won yen adabowo
3: ni lafikun ni soki ka tun wa mo wi pe ninu ede yoruba papa ninu nka ko si onka eyo kan to ni ituma meji tori pe eni pe egbelegbe ti tele
0: oni kan
3: oni ojo ti lo lori e ohun wa da tuntun sile tuntun ti e ni wa nfi ikan meji nkan nkan si ni waju ninu oka yoruba oka eyo kan ko le ni figo kan itumo kan ni oni ko le ni itumo meji ti egbelegbe ba ti je akai moye ko le pada je 1 million koko nti a so
1: eje n doju oja na ma si oju opo le sugbon ma gbagbe nipa ti cash e na ma yi 25000 naira kan bembe bayi ta ma yi *347*1004*2#. Eje n doke lo na ewo so bu mo le to yi o lagbara mu nbo
4: Wagyu FM 96.7. Eyin ti papa apa mi na ti gbogbo ile mo pe Zuri lo se kini Zuri lo loko soko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibani je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo ti nlo ohun ise be Zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pelu die Zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni Zuri lo loko se soko yoko to se kini Oh shocky! Zuri wa ni gbogbo ja ti shopu kakiri Nigeria ni iru shiki, jollof, beef ati classic. Zuri lo shikini. Zuri lo loko. Oh shey, chai. Make your cooking fun.
5: Ola wala yemo.
6: Baba, akorin lata aro ni. O ti su mi igbogan la nlo bole mu mi lo.
7: Arakunrin, fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi han e. O ya wo, onre, onre.
6: Takashi, pelu edegbeta naira, 500 naira lori Splash 105.5 FM. Pelu kodu e *347*1004*#. Lori Lagelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
8: Bodajide bodajide ki lo sele ki le nso loju orun yi se nla la ni abe nsiranran
6: mo sese ji ni o dabi eni wi pe ala ni koda ala to dara ni mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo cashier wa la ojo pipe re wa si imuse pelu cashier iwo na le ji olubori ninu osu kejo yi ma se je ki afani koko ja re o je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu cashier Bo tin je wo ojojumo be lu ma gbenu sowo cashpot osose like uno ajo to ri si tete orire ni pele oyo lo fun te lu cashier eni odun mejiji logun soke nikan lo le ko

0: ibarun ba onisegun ibile ko pe meji jake dado ile ibadan
1: ara o di pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
2: idile onilera pipe ojo ola to ntan seto ojo waju re ni ona ti o labo ilera re yiyan re ojo iwaju re na ifesto somo bibi ran ni lowo lati pinu igba ti iye omo ti o fe bi o fun idile ni agbara lati mura sile ni ti emi ati oro aje
3: nitori na seto loni fun ola to dara julo sibe awon oyun ati oyun ti o jabo ti o le fi aye eni sinu ewu le sele labi ofin itoju ilera to daju wa lodo awon akosemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si se oni isun eje pupo bi isalenu dudu to lagbara iba tabi ki o ma ri o leyin ti oyun ba jabo lara re tabi farapa ninu oyun jowo wa iranlowo ilera lowo akosemose onisegun ilera lesekese
2: ilera re eto re ojo waju re ntan ikede wa lati owo albarka health spring foundation toju ara re o
4: gbogbo ona ni lifting ti fin fani mora lara aro cup kan bo ni kan lasiku kan na
5: ore ni to ba mo to sele lana
6: mo na koju mo
5: ah mo gbagbe ni ma binu ore mi ti lo saju gbogbo oro
6: o da na so ka gbo
5: abi
4: pelu lifting ti ilowooro re se ju bo se wa ninu cup lo o nfa ayan san mora lifting ti o wa fun isokan
7: labbaik allahumma labbaik
8: manat ali imam jabun and all ti gbe anfani la banta banta de
9: mu ready rorun
8: gege bi ijoba le saudi ti fi anfani visa olodun kan sile
9: gbo eni to fe gba visa na
8: pelu accommodation
9: ticket
8: bo ba se fe si ni o
9: ma bo si manat ali imam jabun and all
8: within
9: bakuno aso iram ti wa ni le biba fun gbo eni to fe lo se hajj
8: ati umura
9: ato n ba ni gba hotel
8: lawon 345 star hotel
9: be la tun le ba ni get moto
8: nilu maka ati madina
9: eni to fe ka bo hun ku awon eyan won sise se sihara nilu maka
8: je ko un lo se visa ati ticket fun won sun gbo raye ko won lo
9: e pe si manad ali imam travel and tour
8: lori takun agbaye

0: eka bo pada lati ka polowo oja wa so bu mo le to yi ko to di ma si oju opo le bayi agba ipe lati le sugbe ma rin so lori ti cash e bayi star 3 4 7 star 1 0 0 4 star 2 hash and yo eje ngba pe bi meji kin to wa bo sori cash e be ba ti send e won agbe yin ba si ipele mi and yo egbelegbe kan Oh yeah,
1: million.
0: Talo ambe, egbelegbe kan.
1: Million
0: kan. Ni ka mo pe bayi. Ki se egbelegbe mo, egbelegbe kan.
2: E mo so mo. E ba daruko yin ati bi je ti pe wa.
3: Yeah, Mr. Ladejo lo soro lati Toronto ni Canada.
0: Yes sir, Mr. Ladejo baba.
3: Beni.
0: An gba yin sir.
3: Equeto.
0: Yes sir.
3: Eyin ta ile da University of Yoruba te ile da sile won na gbe eyin na gbe wa sori eto leni mo ki mi start mi ta yo yin ladun mo ki ope ni oro a ma pade ni a ma but mo de ki ogo ede mo ki eyin meteta eyin ti ede dan to lenu yin te wa oke ni gidi gan inu kasto ede yoruba eyin mr kayo de gbe wa sori eto leni e se gan ekuto mu
4: e se gan
3: ti gan serious igba ti mo peyin mede ta wa pade to inu mi dun mo ni a awon agbalagba eyin ogbologun na gbe wa leni
0: ede gan ni won
3: e ekuto mi ta opele oro
4: baba o
3: e ba mi ki aunt ti bi nbo ajo ko ma se foso ni second flat lohun
4: eyin gan
2: e se
0: Yes, sir.
1: Ka fe kan ya ka gba ipe million kan million meji oni agbo e ko sawon to nso ti won mo tumo re ko se tin se karakata ti o mo tumo re
0: hello
1: ko se to wa nle ijoba ti o mo
5: hello e ku se o
0: yes oruko yin bo le tin pe papapa tori asko wa
5: olusola lo nso da jericho
0: boya
5: nkan ton se mo appreciate won nkan ton se nkan to wa okay ni bo oro yi a ti fa lori Facebook atawọn ẹdaju wa sinu alayo nkan tan se mi wa so fun ni pe wa e pe won pe eni to nse kini egogun
1: a ti pe eni to nse ejo a ti pe eni to nse eje ki a sara yin fun yin hello
5: to kon jo so to ba wa tori internet rara gan
1: hello
5: mo gbe yin sa
1: eni to nse to bere adabo wa ati fi orisi atejise so fun a ti pa ki se asalaye sugbon so yi pe onimo nipa ede lohun ta wa si mo yi pe ko nimo nipa ede to awa ta soro yi akadada debi te yan ka de afẹ ma fi egbera wa ga lori afẹfẹ ni je ka wo mo pariwo e a de ti to so na igba to si wa so pe o nikan lo nlase lati le so pe n ta mo sori awa ni a ise be
0: lati si awon eyan dari
1: baba fe se ru nkan to nse yi o se iwadi ki la awon elede gan pe awon kan yi
5: but se ko si nkan to le regulate nkan yen
1: ati onilana awon to je onimo nipa ede nitori pe eni ti o nbere kini o si Nigeria won ti si orisirisi ateje ateranse won ti fi sowo si atawon to gba to je ojogbon to ti je ko won ti dagba to je ojogbon agba ko te di sey nikan kan fun de la fa o pe
2: awa
1: ni wa laju wa le ka wa mo le fesi ngba to je pe nta nso ora wa loju a si mo a si keko gbun yin nu e
0: ese o o ma le ni fowo osiju ele
2: gbogbo agbe kale ede te ba fe se orisirisi awon eyan lo kan ti won gbodo da si akoko ni awon ti won lu ede un labele bi awon iya loja e gbodo kan sa won gan
0: pe
2: ko da ni won
0: ma je n gbo
2: ki le ma n pe labele lodo yin
0: tabi
2: awon oluko
1: ti alayo gbe du ati salaye ni wipe ti a ba wo awon eka
0: mo nbo na mo nbo hello
6: hello
0: se ta cash e ni
6: bo ata ata cash
0: won e gan ya phone yin fita baba yin ma ti je 25000 naira
6: kaze se o
0: uruko yin se jeri
6: beni e keri lele
0: o ti tan e ti mo be se gba o pe yin ba se ma npe yin o ya kale mo mo ati mo lo
1: ta ba ri awon oro ti o se nje jade boya ni eka eto ilera te ba wo bi coronavirus 2020 lo de ko se en to mo pe ri o sele lagbaye awa ko ta je pe awa mo nipa idi
0: ki se yin le fun ni ti awa fun ni
1: oruko ti o ba npe re pe kaakire kan pe o nka lo so pe koro
0: koro
1: koro koro
0: lo wa ja rugun koro
1: bi won se npe nkoro bayi o ti di tewo gba nu
4: tewo gba
1: so wa nlo ka kene kan so pe nto pe onjo ni mo o fe daba oro fun ko ni ko
2: se ti ma won eyan la
1: bi pa won kan ti nlo o ti wa conventional ni tume won ti tewo gba eh to wa je pe eka eto lera yi eti o eto wa wa ti o so ko fun bi ru HIV ti mo so le kan en ta won ni mo se ni pe won o pe awon to je pe
0: o pa awon ojogbon
1: awon to awon akose mo se leka
2: akose mo se leka ilera
1: awon doctors
0: won wa bi won
1: won bi won lere won o pe awon to je linguist awon onimo eda ede won pe won won o pe awon eyan lawujo bi pe en te je lede yan gan kile ma npa awon kan yi ti o ba sele si tabi tarun ba ba mo
0: se beni kan ni o se adabo
2: awon to nlo ede gan won ni gbeyin
1: apero conference lori enu conference ibe ni won ti fenu ko lori abajade conference yen la wa gba pe ati se eni na ndaba ti eni sugbon aba re aba
2: o fe so do fin lese kese
1: bo to ba de pe o do to iro le mu to gba mi aba si ni kan mo e ko le mo kuta na wa na fi wa so pe ona ta ko kon o si ni pe won ti se awon wadi kan gba ta wa won ti o wa se wadi pelu a ri pe awon ti o ti eni mo kan nipa ede to je yoruba awon ti wa n gba emo lowo ta wa gan
0: ewo
1: ko je million kan ni million kan je
0: tabi a
1: do ni a ro ta o
0: oke e ma e ma
1: be de wa je ka ka so
0: sugba si ko si
2: eh a fi a si fe leyun le ni ko si tin je ogun ogun e
0: erin 2024 e tun pada wa
1: awon ta so ipo gan ere lomi ti o n karo yin na ti won so pe oju ewe oju ewe oju iwe
2: oju iwe ni a ka ewe
1: ti ba si n so be ni bi ti mo de duro inje agbonrin esi lobe ni
0: ile iwe ile eko
1: eko ni bi tan ko we si ni
2: ile library ni ile lo fit
1: awon oro ba ye po o sugbon
0: ko saye ewo kayo ti ade osun loruko temi so bu mo le to yi a tun pade lola gere ton ba ti ka iroyin tan loruko lo tete oga wa kebugi ati loruko gbogbo ko so bu mo kata eh e da ko yin e ja mo lo ero ba ni so wo la fi ta tori awon eyan fe bere ede ti oye won bayi
1: temi tayo
0: o tu ku seju kan
1: temi tayo ye ladun aboro loko mi
0: e ja fe ro ba ni soro topele oro sita abi sina alayo
2: e ni josun o ti e ti wa o ti wa nta tele tele awon eyan ti ni number tele
1: o wa ti mo bo se leri wa
2: oluwa sina alayo ogo ede ni loruko temi ri atayo nla fi pade
4: olayo waju adeusi opele royin lo nje e seun koko enko ti mi
0: ta ba tun pe yin gba mi se je o
2: lagbara olohun
0: e wo e mo bede je o
1: ise atunse ni
0: a ise atunse o la ah beni kankan yo di o
2: atakoko
0: a si beni kankan ja into ye ka mo ta
2: ba fe se se bo se to
1: ta ba ri pe ko to ta ba pa kesi o ye keni na le gbe yen o si ti atunse lo ye ise wa di to na se le tesi wa ji
2: sugbon pe o gba pe o n se asise o sugbon ni eyi to n ti so ohun ni nkuro nbe iyun le awo fara
1: mo million kan ni million kan million meji million meji million meta million
4: trillion kan
1: e se
2: po trillion.

0: me ninu ile to ti ngbo mi ninu moto to wa nibi ise to wa owo olorun yo kaye re e gbo mi sa ipade ti mo soro re ni aro ola la o se to se ngbo mi mo mura lati mo bo wa ni inu jo for God go through prayer ministry ni ka jo la wa ni para lu ewe a pe ipade yen ni mo sun fun mo olorun de fun mi ni ma je mu kan to lagbara eni to ba ti le wa ni ola ti mo so yi ni ago mesan ni ola ojo tuesday ti ago meji meji la la ma nse azua yen olorun fun mi ni ma je mu omi omi bi ti gbane omi ti olorun fun baba wa apostle baba lola olorun fun mi na lori ofe re pe ki mo ya omi si mi mo fun awon eyan ni gbogbo ojo tuesday eh oluwa pe omi yen fun mi ni omi ye water of life. Yes, omi ye. Eni keni to ba ti wa to ba lori ofe lati gba ninu omi ye. Gbogbo to wu ko mo woju Olorun fun Olorun se agbara Jesu nikan lo ka o. Gbogbo to n sare lo aisan ni agbara Jesu lo ka. Eh idamu kan agbara Jesu lo ka. Ofe gba sembi kan won ogbe fun agbara Jesu lo ka. O ti gbogbo ni ajo to ti rin. Ogun po n waju opo leyin agbara Jesu ka. Mo gbo kin to gbadura fun to ba fe darapo mo ipade to la yen. To ba ti de iworo wo mo to ton lo si airport junction to ba bo le airport junction yen wa ri awon lokada legbe titi yen nbe gangan so fun ibi kibi to ba ta ti nbo de airport junction to ba ti bo le airport junction yen ni waju biuri so fa awon lokada pe o n lo si for God wa bi ode be ni para nu iwe to ba sa ti de junction airport so fa awon lokada nbe pe mo lo para nu iwe ni ijo for God wo kin gbadura fun mo wa fi number mi sita gbogbo en to ba se pe mi lipa tin ba pari ipade itan te ba si gbo mi tan ma gbadura fun mo so tele sinu aye yin pe gbogbo to n da ola mu ti o je orojutu aye re loruko Jesu Oluwa besele irin ajo re ni 2026 yo da si bukun irin ajo re losu kejo yo da si anu ibi ranlowo wa aye re yo padi ranlowo aseni mo pa mi o daba ibi tin dun o nibi to fa se ba o ina ko ran o fa ye jade be ni yo se re Jesu Oluwa wa mo gbo o mo fe fun ni number to le pe mi si 08059654291 de mo le kan si 08059654291 sori agbara olorun wa sibe to ba le pe mi tin ba se n pari ma gbadura fun 08059654291 adura re yo gba aye re yo gba iranlowo ko to di ola to foju kan mi bi Jesu oba ti de nu pade masukun mo ni ijo for God Gospel Church ni kajo la wa ni para mi mo ti so pe dosan ya put ni wa ti gbo kada be to ba ti de omi iye ti Olorun ni ka ma fun awon eniyan to ba wa to ba mu olalaisan bi kan fe lo gbe ba enikan wa bi kan o wa gba Olorun apostle baba lo lati wa si be loruko Jesu gbogbo en to ri ami meta se ona re la aye re gba iranlowo gbogbo bi ota tin duro bi ofun ibi ina pade won lona wa ma gbe lalafia le se radio iko wa lalafia le se lagi luku ne baje Nigeria o ne baje your state yo wa lalafia Olorun gbo adua Jesu Oluwa wa God bless you alafia
1: Lagilu FM 96.7 La Lagilu FM Jagaba gbogbo retio

0: Agelu 96.7 Oke Kajoki.
1: Abadara Aba Om Olutu Isara gbogbo awon isan yi to ba se ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka ri oko na meji kuti ma re ni abi iwo olomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wale wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu o ma bo lodo baba Abadara fun ni ru isan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni tin ni abi didun ta ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ta ma fo wo tun gbe tosi iru ipenija wo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satan si kan si wa loni ni Abadara Aba Om
2: a wa ni ita tin lori ni tutaba o je ibadan
1: baba Abadara ni alaafia lohun
3: eku de dasiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adani waye koni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye Abadara ti gbogbo aye a ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kin loye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kin loye gangan ibadan a fe bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibi ta rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa sile ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-688-688-53 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo tun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boy oju yi ngun eni abo hun e abo sana abo rin on wini wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri ori nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi ori sirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nero ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise e tin gbeje lo si bi irina eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun irina keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba pola po ju awon na ma sakoba fun irina orisirisi aisan irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda won laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto si bi irina ti e ah eledumare koni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe ni ja irina dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e irina ri un to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive lale bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe ni ja aisan irina dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kin loye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kin loye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa oju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya won ti si abe si biri na ti e won se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dani ero ibanisoro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-688-53 090-488-688-53 ni ilese ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opopolopo si ti wa si ilese wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero ibanisoro te ma pe mi si ni 090-488-688-53 0904886853 Àlàáfíà lójú o.

So, je mo ki wa kaabo sori eto yin eto wa. Eto ti gbogbo aye ti n joko de. Eto lawuju eyin agba. Ele ise radio elero ami onjinjin, ile ise radio ti lagelu. Ikane meren deni ogorun to ndo to le meje. Oke to gajoke ta kale sile funfun balao. Opo na fele le nlu Ibadan. Aja pe kin to bere to lale yi. Mojuba fọlọrun oba akanwo opo mojuba feyan. Mojuba lọwọ akoda o. Mo seba lọwọ aseda. Iba olokunrin iba olobirin. E tun wa ba nse lale yi. N o le da se o. Egun le wa ba nse o. Osa oja e wa ba nse. Ilokunrin ilobirin e wa ba nse o n o le da se. Se ba da se le ni hun mo. Eni ba kan o gbodo hun mo. Akan o po. Mojuba fọlọrun oba. Mojuba fe eyan o. Aja pe ni o ko olotu eto yi. Adesina oma alawode. Oma agba to ma se agba. O le mi fin kin kaabo. DJ Spider. Oju oni ti o. Amoju eronu. Loko gbogbo awon ti ajo antuko eto lawuju agba ele ise radio ti lagilu japo japo o wa lo mi adio bakana Ismail Akere atakere yodo ajo wa ni yara agbo nsafefe ni oluwa nbe leleso oju oni ti o to fi dori baba mi Peter Agbola ne ilu fidite ese ise mo mo dupe po lowo imamu Tajuddin oba dara ne lu omi ajo baba mi chief imam mi ti le omi nko e ba nkin daada ogurugba loogun akan o yin na re ara ye ma je nwa ninu nira inira oda o eyin na e ma fo malakeji inu nira o gbogbo en ti o ba fe nira nnu igbesi aye e ma fo malakeji sinu nira ki wo gan o le ba alaafia okan ma binu eyan ko o le ba alaafia okan iwon ba ni ki wo na o ma binu ma ko o le ba ni emi gigun se suru fun igbesi aye re ohun owo mi o to won o fi gogofa a ma ko nira beda o eni oju o lo ti wo si je to si je pe n tin be lowo ti e ko to n tin be lowo re olo farawe to ba farawe abuku ni tabuku ba kan o inera ti de o gbogbo n to ba je mo nera to le fi wa po malakeji le kun jaye ti wo no fi pada wa ma sunkun mo ya die o aye ameje wa nu nera inera o da e ku kale

mo ki wa ku kale aku ijoko aku gbadun eto yin eto wa eto lawujo eyin agba tin jade lati le ise radio elero ami onjinje ile ise radio ti lagelu okan soso le ise radio ti mi gbogbo olu jejeje eye ti o dori ko dori ade mi ani osinbo afiye eje o ba tenu ebode loku so ati ri awon eyan won ti wa loju ero ayelukara o alaja rahufu tawa kale to abiodun lati iya abiji lati ilu osogbo e seun o ma jo daddy afesi bi odun e seun olanre mi ki omo abile won wa nbe abimbola olugbenjo awon na wa nbe lati felele ti wa ni aye adebayo ti mi leyin ti moni e seun seun isola accurate ajibola lato yo alaafin ade yema ayobami e seun o abileko ayede felicia awon na wa nbe won ni babo olowe kabiti se owo eyun ton wa le se wa gbori Adeboje Yusuf Oladimiji to fi dori iya abiji elegusi eseun ya watawa adejare akiyo so awon eyan po bi ba loju opo magaji ismail lawa ajaye amadu magaji ile ajaye amadu loje won ma won o fi wa sere le ise radio ti lagilu oju oni ti yin pelu ase ti olorun oba to lale yi ibo la nlo ngo anire ibo la fe ya si irawo san ni ti bagba leru o le to tan le yo eru ma ba mi o minu ma ko mi ti oko ati yawo ti won ba jo nja lori pe oju oko mi o gbebi kan oju iyawo mi o gbebi kan ta la wa dale bi o opolopo okunrin lo je pe ta ba gbe ba jina tu le loni bi pe ijo ti mo ti fe yawo mi le ta si jo nse toko ti yawo tin ba ko tin babo mo ton fi aya kenya pelu omi kankan mo ni gboro bi e ba se ru awon DJ Spider iru wa la ton le te ba gbe ba jina tu le iru wa la ton le da koja ben nto ji ori be ni pe amojuku o loju ori be lodo ti wa ta ba wa pe obe mi na kale bi pe o mami ba jina ture o ri wi pe oko yin eyin nikan na lo fe ko si ni yawo mi da ba jina tu koja o wi pe okun kankan

ekale ekuse ataro agbaletu na re e mo ipe ti ago mewa ba ti lo ni gbogbo ojo Monday emi gangan le mi won ni fe lo mi se mi emi na ni mo ma nwa nbi mo tu wa nbi le ni re o kin date ni no gbenga eni je ojo kewa John oshu kejo oshu isaresha so slow ni awon to ba teyan ba ti je gbese e le ma mo lati je gbo okay o ti fowo ra chair oshu wa slow o ti ra gas ile at the end of the day so go si funds in lemo o si capacity o wa je ki oshu yen slow olon ayowa e kale okunrin obinrin omode ati agbalagba awon odo kan wa ti won feran agbaletu awon kan de so bi kin on se nbe mo mo pe a le appeal si gbogbo aye na sugbon a se won ta le se ki won le so ni party wa wi pe yes o try o se te lale yi ibi ti mi o gbe yin diri nbe mo fe gbe yin lo awon orin ti mo fe lo lale yi a le pe e le pe ni dele adeyan just kind of music awon ni won yi lo fa tin tan pe ni broadcasting yi gan to se wu mi se tori mo ran ti pe ngba mo kere mo ma like radio gan agba debu kata wole ni o mi like radio mo bi ti gba yen sugbon gba ti mo kere mo feran radio gan ma ngbo radio ma di radio ka kere ni abi bi amora mi je ki radio ile gbadu emi gan ni radio station temi ngba yen ni kini microphone kan ba ti won ma nta mi mo boya ren to ranti kekere ba o ma nlo pencil battery eyo kan e ba wa connect mo radio e wa lori frequency radio oro te ba tin so si microphone ya ma jade ni ori radio ma ma se kini lede o jesa be ni ma ma da gbogbo agbole laamu adupo ebi to jasi leni. So my kind of music iru awon orin ti mo gbo awon orin ti o wonu ori mi ti mo fi appreciate music mi ni wonu juju lo be mo ke mo feran juju kodà mi ni wonu fuji lo awon orin kan wa to je pe a o kin saba lo mo lori radio ti ba se en to wa deliberate lo man lo ru awon orin be iru awon orin won ni ma lo leni. And they are my kind of music. Ma fi yen se afisere ni ago wakati akoko ta wa yi leyin wakati a ma wonu aki won dele lo to mo pe yen le like yen le fe gbo so leyin yen a wonu aki won dele tani a fe gbe wa mo nbo. But the first song lori playlist mi dele adeyanju's playlist

0: asa beyan lowo loro bi konko yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airo runsun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese won ma kan yan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si risi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba etkia kokoro nu eje ora nu eje paja paja ya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin ma le se dede ara ma gbe pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki kata de gbe igbese ni kia kia keda o wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin da lamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mo jo yin lo la complet iwo ro ribadan telephone 08033715988 08033715988 enter tajua re lomo toni toni
1: Lagilu FM 96.7.

Imi wa ti mo tun le lo fun imi fe lo yen koja be yen. Orin na ti dun ju, o dun pupo. Bi ke yen ma ko la aro atale. E gbodo le relate pelu eleyi.